0: plan. Bese uthuthukisa le deal yakho ngokwengeza u-R99 ngenyanga. Uzitholele i-Huawei Fit 5 ne-Huawei Y74S ngaphezulu. Ebiza u-R3,299 mahala kuma i-Huawei app. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
1: Ukozi FM.
2: Ukozi FM.
1: Luhamba phambili.
3: Ukozi FM luhamba phambili 086-000-2437. Mesiqeda ukulalela la hashtag ezasemateksini taxi talk.
4: Sawubona wemazulu ozulayo. Uyaphila ntombi. Ukhuluma nonkosi ePhanashanga uDumengile kaChilisi ngila eHowick eLegerton. Ngidonsa ng-92.2. Wemazulu ozulayo bengicela nje ukubuza kafushane. Mayelana nosomatekisi. Ngidinga ukwazi ukuthi kuwumthetho yini ukuthi udriver uma ngabe enifica nisekhumbini niyigibeli anganibingeleli avele nje aqhamuke nje eseshaya ukhiye wemoto sekuyahanjwa njalo usehambisa abagibeli lapha abasuke beya khona ngokuhlukahlukana kwabo. Uthole ukuthi uma engena ungena nje akabingeleli. Kodwa uma ngabe sekufanele kukhokhwe uthole ukuthi uyayidinga imali uyayicela futhi imali ukuthi kukhokhwe. Kodwa ngesikhathi kade ngene ekhumbini akazange ezenivulele umlomo. Mina ngendlela engifundiswe ngayo ngazo ukuthi umuntu uma ngabe umfica noma ngathi umfica ukuphi uyambingelela. So ingakho ngifisa ukwazi ukuthi kuwumthetho yini lokho ukuthi uthole ukuthi udriver singabagibeli angasibingeleli. Kodwa uma ngabe sekufanele kukhokhwe uyibiza kuqala imali athi akukhokhwe. So bengidinga ukwazi mhlambe kungenzeka imina mhlambe ongayazi imithetho yasemateksini. Ngiyabonga unkosi ePhanashanga ngiseHowick eLegerton.
3: Diva 086-000-2437 kumthethweni ukuthi mengabe udriver engena etaxini owesifazane owesilisa uma engena nje etaxini engawukhiphi lo sanibona ninjani bese ke eshaya ukhiye wakhe ke emotweni ehambi. Mhlambe nawe uke wakunothisa into efana naleyo mhlambe nawe udriver uyuthi ayibo ayibingelelani phela nawe uyazazi ukuthi uphume kini nami ngiphuma kithi so asihlangani mengabe sekuqoqa imali kuphela kuwumthetho yini noma kuwusiko oluright yini ukuthi odriver bengabingelelani labo abangabingelelani bakhona ababingelelanayo mhlambe nenxoxe inerenki ukuthi ayibafethu phela mengabe sesingena asibeni ngabantu nathi mekukuthi kuyinto enhle noma mhlambe hayi ungawuvuli nje umlomo wakho kubantu kwenzakala mhlambe into osuke wayinothisa iyenzakala noma into oke nawe uthula uyibuke ubonza uyithanda noma uthi hayi ayime ingaphinde iqhubeke asiqale la hashtag is a semantic city taxi talk. Ukhozi?
5: Azulu.
3: Buti, awu Mia.
5: Ngiyaphela nje ayi lutho.
3: Awu buka isha man.
5: Uyakanga wahlabisa mina. Umkhasi kaMtshalo wahlabisa emphazakazi.
3: Yangadla uMia kalele lapho.
5: Hayi, hayi uyakubhala. Azulu.
3: Yes buti.
5: Ngaphandle kwase taxini ngifinto nje esintwini nje kuyabingelela ngaphandle kokudidekisa.
3: Yeah.
5: Usawubona nje into ekhona lo muntu osuke ngenabo nje ubuntu. Yebo, usawubona kodwa into ekhona awudingi ukucelwa.
3: Mhlambe uma ngabe ulale wavuka ngohlangothi olubhlunganyana besothi hayi ngizolikhiphela kubantu labe ngiyobusebenza kubona ke.
5: Ngabuye ngikusho wena lokho amaZulu yabo umhlabi esiphila kuwo usuke enye indlela. Ngathola ukuthi umhlambe sengiphule okunye umoya. Uthola ukuthi sengene emotweni angisekho
3: muhle.
5: Yebo.
3: Okay, thank you ke niphile mfowethu.
5: Yebo umkhaso waMtshali wahlalisa emphanzakazi ngiyabona.
3: Hlabangani hashtag zasematexini ukhozi?
6: Mazulezilayo.
3: Mfowethu.
6: Kanti sami yaphila.
3: Ngikhona dali kunjani?
6: Ngiyaphila hayi uzimani ugqodo ezikhundla lo udidi mamkhizi zendi. Hayi ngeke mazulezulu layo ubuntu nje kubalekile bawungena nje texini sanibonani. Uthathi ilokuzalo imoto yakho kubalekile nje mazulu ukuthi nje ube nobuntu sanibonani yazi namangena nje taxi ngiyabindele nje sanibona ngizivale ngiqhubeke lohambo lwami
3: kunjalo ngoba awukhokhi ngisho 2 rand
6: ngisho indibibisho sanibona nje kubalekile nje uyazi ene what mina ngisho sengidilika wemazulu ngiyayibonga taxi ngithi ngiyabonga.
3: Ubandla, siyabonga kakhulu, wenogwaja ozikhundla khudla. Thandwa yimina dalwami uthandwa yimina kakhulu kuyinyanga yethu. Right, hashtag sasemateksini text talk cause sawubona. Cause hi. Ukhozi? Ha ngiyadlula la. Hashtag sasemateksini sawubona.
7: Awu.
3: Kunjani futhi?
7: Sikhona sisi.
3: Ngikhona nami sikhuluma noba kuphi nendawo.
7: Ukhuluma nonozwakala la emsingi phomolo wuyo.
3: Awu hey, ngaze ngajabula abantu basemsinga bakithi. Naze nangena nangijabulisa. Ukuthi nokuphawula kwakho uba ngabe ngena e-taxini sikhona isidingo sokuthi u-driver angibingelele noma kuyabingelelwana noma nje umuntu hayi akayibonela ukuthi wenze njani.
7: Cha, sisikhona kakhulu kumpela la ngakithi, angazi kwezinye indawo la ngakithi sikhona isidingo kuyenzeka futhi impela kuyabingelelwana la. Indlela nje impela okwenziwa ngayo inhlonipho mhlawumbe ke ungakwenza lokho sengena owala kule ndawo sengena plus nesintu kakhulu impela inhlonipho
3: kubuye kuthuse kancane uma ubona umuntu ekudlula njengathi akakubonanga
7: hayi kuyasithuse thina impela uma uhlangana nomuntu nje nivele nibukane njengazi ukuthi ubona isihlahla ngathi ubona isilwane hayi asikwazi lokho sini
3: siyabonga kakhulu bhoti.
7: Ngibonga kakhulu sisi ngiyabonga.
3: Okay. Oh, okay. Hashtag sasemateksini ukhozi.
8: Yebo, unjani mazulu?
3: Ngiyaphila ngezwa kuwena.
8: Ngiyaphila khuluma ngoSthamba kaMdala wase uphezele uBungu.
3: Budi.
8: Yes. Cha, ngathi ngathi etheksini indaba nana ukuthi uma u-driver engene etheksini. Ngizokuzingela indlela futhi esingilela ngayo yenzeka ukuthi angathi sanibonani balingi bami sanibonani nosasini bese futhi nami ngigibele ngihamba ngiyagibele esekuthi kufune ngizingelele sanibonani kubantu noma kuthiwa ngiyabazi noma kuthiwa ngibazi namhlanje nje ngizogibela etheksini endlobo eningabazi abantu bakhona ngilungele yokubabingelela ngoba ungagibela etheksini ungababingelela abantu kanti laphoya khona awazi uthole umuntu wothingabona laba bantu
3: kuthi bekudabule
8: wangababingelela ehe uthole ukuthi awazi nalawa uyakhonthi sengithathele ukubuza ikuphi indawo ethi
3: ya
8: selokhane bezizi lakho ngalesikhathi
3: usuxakekile
8: ehe futhi noma ungena okungena into ejabulela ngithawu uyaze singelela kamnandi
3: ngikuzwa kahle
8: noma kuxoxwa nje bekubona ukuthi izi lakho banaza umuntu njeabaamanzi kodwa manje seyaqala manjebafoti nidukile kahle kahle la ngiyakhona gibela ne-taxi e-wrong kanti ngabe usheshe wezwa ubona abantu sebekhokha imali ebe uphakama kanti
3: ngikuzwa kahle sithando sami kubalulekile ukuthi ubingelele ungabingeleli ngoba ususenkingeni usufuna ukusizakala.
8: Hey.
3: Thank you siyabonga dali.
8: Ngiyabongela phezulu bo.
3: All right. Mashumi amabili nesithupha emzuzu libumbeni hora lesibili ekseni hashtag ezasemateksini taxi talk. Okay, bafethu asibe siqhubeka siyixoxe le ndaba nasenkundleni zokuxhumana. Ngiyababona ke abanye bayangithumelela ama voice notes kodwa ngenxa ukuthi umculo wami usamningi la. Ngiyabona lapha ku Khozi FM official ku Facebook nangana ke untaka omkhulu hashtag ukusakwesizwe yasho le yonto Mageba wasezothi ke danki lapho uToto Cingo Toto uthi ke ngihleli kanye nawe nje no uhle bakho, thank you so much. Nangena ke uhlanganani mvula hashtag ngihleli nawe umsakazi wami omuhle ngikulalele ke ngise Bergville ogade nange omunye hashtag ankela nhlekisini Aaron Mabaso hayi kamele kangaka hashtag kusakusize nginawe ngingu ankela mina enhle unhlekisini Aaron Mabaso ngilapha na ke kwahlathi number 2 danki endaweni yasesidakeni sabonga kakhulu pule okay upule kuzincomela mina Cosmo Qumbisa hashtag kusakwesizwe nomazulo zulayo ngikulalele ke ngilapha na ke endaweni yasekhakhamela ePortchopstein ngikubamba kamnandi ke 91.3 ifrequency yami sabonga kakhulu osembonisi ke obani abanye unene unene ne hashtag kusakwesizwe ngilapha na ke Robin Stale eMpumalanga eMpumalanga province eThokoza okay and uMichael Masuku naye ke uhleli kanye nathi Mondli Andrei Andrew Mondli Andrew osike ngehleli kanye nawe emazolongi seSpain lapha endaweni ke yaseMondli noma ke uMondli Gasa lo oh useSpanini alright nangena ke unomfundo umuhle siswami thank you so much nomfundo tathe wethu Elfas Mandla Mbatha kulu kuduphakathi inside hashtag ukusa kwesizwe besigcina ke lapha na ngokubuqhubeka ukukhuluma nansi mengabe ke sithi ke hashtag eza semateksi kodwa ke khona manje futhi engivuka nabo uzobeke uthumelela ke voice note yakho uma umuntu engabingeleli uyazi uyufise sengathi nje awukaze uzumbone noma awukaze futhi ungampela umbone ngoba uvela uphoxeke nangu Angel Stone ngicela umjabulele wish I didn't miss you 28 minutes past 2

amashumi amabili nesithupha imzuzu oshayela ihora lesithathu ekuseni uhlelo ulibo lokuqala igama uphindi p sinawo kuze kubumbane ihora lesihlanu. Umamlondiwe uthi mbonga uJehova mphefumulo wami upastor Ncanda uthe uthi uyongithwala nami mhlobo wami uNkulunkulu nawe uzokuthwala hashtag silethe ithemba kuwe uzokuthwala uNkulunkulu angazi ubhekene nani angazi yini ebuhlungu isimo engabe siyakusinda emahlombe akho sizokhuleka kanye nawe so sizodlalela wena noma sinika wena lo mculo ozokududuza ukuqinisa ukwenze nje ukuthi ube namandla okubheka futhi lolu suku yazi nje one step at a time lolu suku lanamhlanje ungaze ubheke ukuthi hey leli viki elizoba limbi ake sibheke nje lolu suku istep esisodwa nje ungabe sabheka ngiyazi kuningi kakhulu ukubona ngathi akuzohamba kahle kodwa kobonga uNkulunkulu ngosuku lanamhlanje uningi okudlula kona akubonga nje ukuthi namhlanje ngivukile ngiyaphila uNkulunkulu uzongipha amandla okubhekana nosuku lanamhlanje nginqoba izimpi zalolu suku lanamhlanje okunye kwakusasa inkosi iyakhathala ngakho ngoba iyakhathala nga

0: igama lakhe Omega Kunoti Dumisa Inkosi Nami. Munye umzuzu ushayela ihora lesine sekhona umfundisi usizwe kamanqele namhlanje uzokhuleka nathi ekuseni kukuvuselela nje hashtag silethe ithemba. Njalo ngolwesibili kuya kulesine makushaya ihora lesithathu kuya kwihora lesihlanu njengoba sithi ke namhlanje vuka uyithathe usemgaqweni sisendleleni sisohambweni. Makufika amajika kodwa siyaqhubeka siyazi kusanomgomo uNkulunkulu asibizele wona. Phila ke uyazi inhloso yakho uNkulunkulu kulokho akubizele khona. Ngiyakhuleka namhlanje kuseni sisazokhuleka ukuthi makube ukuthi uyayazi i-purpose yokuphila kwakho wenze lokho okuyintando uNkulunkulu akubizele khona. UNkulunkulu endlela enambe nawe kodwa wazi ukuthi usentandweni noma zifika izimpi uzobambelela noma kufike emgaqweni abantu be uhamba ushayela kuba namajika kuba nakho konke akusho ukuthi sekuphelile ngawe inkosi inawe sawubona ekseni mfundisi asibingelele sikwamukele emsakazweni ukhoze sibonge kakhulu ukuba nawe futhi namhlanje
1: sami ekseni asakuthuba sikubingelele sithathe ithuba sibingelele wonke nje umlalelo obekile indlebe laleli xesha leli ekuseni egameni likaJesu amen.
0: Amen mfundisi siyabonga kakhulu sithi silethe ithemba sizokhuleka nothize sizomvuselela othize sizokhuluma isibusiso kothize ekuseni sizokhuleka abagulayo namhlanje ekuseni uNkulunkulu uzobaphilisa ngezwi lakhe kafushane nje bese siyakhuleka.
1: Amahubo 139 Amahubo 139 Ungizungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Ungizungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Verse number 5 at 63 Hey ngithe mangibuka nje lencwadi ngachaza nje uverse 1 2 3 ethi uJehova uyangihlolisisa uyangazi uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami uqonda umcabango wami ukude uyaphenya ukuhamba kwami nokuhlala kwami
0: amen
1: wazana nezindlela zami zonke ngokuba alikho izwi olimini lami uJehova angalaziyo ngokupheleleyo bese ke sivala ngoverse 5 ungizungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami ngiyathanda nje kafushane ukunika umuntu i-assurance ukuthi ukhona uNkulunkulu ongalazi.
0: Amen.
1: Khona uNkulunkulu ongazeli. Ukhona uNkulunkulu olinda uIsrayeli. Ukhona uNkulunkulu ongayi kuvuma unyawo lethu ukuba lushelele.
0: Amen.
1: Bengibuka nje umfundisi uKirk Franklin ekhuluma nje enye into engiyithandile yokuthi uma ejimini lo muntu uyipersonal trainer uma emnika insimbi aka complain because usuke azi ukuthi le nto amnika yona akamcompetitive nezinye igora ezikhona la kodwa unawo amandla yokuthi angayiqukula insimbi kanjalo encwadini kaPetro lithi iBhayibheli uNkulunkulu akaye kusilinga ngokungaphezu kwamandla kuyibambe lento sisiphinde iphi ngoba awukwazi ukuthatha ikesi lidrinki uthi enganeni ena fight licukule bese uthatha ibhandu yayishaya yindaba ungayizilo ingoba uyabona ukuthi ingane inawo amandla okucukula lento kodwa ikhona indoda enawo amandla okukhula le ngamanye amazwi uNkulunkulu usibuka kanjalo kunomuntu osimamele ekuseni namhlanje uthi hey this is too much for the fact ukuthi le ifikele umanqele yafikele usiziphinde iphi angikhathali ibuhlungu kangakanani ubuke wabukwa wafumana unamandla ukuthi ukwazi ukuthwala lesi simo Ake kumuntu engabe kuthi uyayibulala ume double smweni. Inkosi yami ngoba uNkulunkulu uthi noma ziningi izinhlupheko kodwa uthi kolungile uthi kepha mina ngiyamkhulula kuzona zonke. Now sengithandaza sesiphinde iphi iyangithinta le. Uyazi ukuthi ungayincoma njengoba usihlalele udriver usemsebenzini uzovuka uhambe uthi ushayela kahle waze wafika lo yakhona. It's not about ukudriver kwahle kwakho ngoba ukhona umuntu ongaxa kwiinto zakhe angene emgaqweni afike angene kwena. Ngabanye amazwi awufiki lo yakhona ngenxa yokuthi uya good driver kunomuntu okubiyele. Njengoba kusa kuseyintatha kunabantu abangalele abamemeza lengane yakho esise high school lengane yakhe ku matric lengane yakhe e university bathi ingaphumeleli bagoqoza izinto zize zivukelwa amagwebu kodwa ngibona ingane yakhe iphumelela kwenze njani ungizungezini ngasemuva nangapha lalela kunabantu njengoba kuyilesi sikhathi abathela izinto emasangweni akwakho bayolunguza ngewindi ukuthi awuzushawa yini stroke uzokweqa lapho ungashawa istroke kwenze njani ungizungezile ngalalela kade bekuzama kunezinto abayifake ekudleni kwakho uma izulu lingakudlalela imuvi wena ukuthi likubiyele kangakanani ungabona lo nkulunkulu omdawuthayo ungambona lo nkulunkulu oxhaseko ukuthi lo nkulunkulu ukuwelise Nkosi yami wena ngifuna ukuhlebela ukuthi akuyona imask ekubeke ku-2026 akuyona i-sanitizer ekubeke ku-2020 akuyona i-social distance ekubeke ku-2026 akuwona amaphilisi ekubeke ku-2026 akuyona intambo ekubeke ku-2026 kunendoda ekusungezile ngasemuva nangaphambili abebenza kangcono kunathi sesibangcwabile abangadiagnozwanga sesabangcwaba sasala thina esidiagnoziwe kwenze njani usizungezile ngasemuva nangaphambilalela umsebenzi awukho kodwa udlile umsebenzi awukho kodwa umbhajile umsebenzi awukho kodwa u-under i-shelter kwenze njani ungizungezile ngasemuva nangaphambili wasebeka isandla sakhe lalela ma wami usungeziwe lalela baba wami lalela umfowethu usungeziwe sengiyathandaza ngithandaza ngegama elilodwa sisiphindiphi ukuthi nojobe wengazi emhlabeni ukuthi awu ngiyayiphilela nje kunomali kodwa kwangena usathane ezulwini unkulunkulu enomhlangana amadodana ophezu konke wathi kunendoda wena unkulunkulu esemhlabeni ushintho wesaqedile ngabanye amadoda hhayi ngoba ikuthanda ngoba ikuthanda hhayi ngoba ikukhonza ngoba ukukhonza ukuthi wena unkulunkulu uyibiye hey uyangizwa usathane ngawe uyafakaza usathane ngento unkulunkulu akwe noma wena ungengafakaza kodwa usathane kade kuzama kodwa usihlulekile ngoba uzungeziwe babekuseni sikunika udumo babekuseni iy'bongo zingezakho babekuseni amandla angawakho baba ngiyathandaza unkulunkulu ethiwe ingcwele nanjaloya kuloya mbhede unkulunkulu ethiwe ingcwele ngikhuluma izwi lakho ngikhuluma amandla amahla egameni likajesu wasenazaretha uthe ngalo siyancoba nokunqoba wathi singena lapho ekuthiwa ngenwa khona siphume lapho ekuthiwa kuphunywa khona uthe siyona imisila uthe sizinhlobo uthe lapho unyawo lethu lunyathela khona wathi unkulunkulu leyo ndawo sidlile wathe ezwini lakho noma ngabe siyagula wasikhepha ngemizimbo unkulunkulu yakho wathi thina siphilisiwe egameni likajesu wasenazaretha ufike kowesifazane ongcwaba indoda wathi wena uyindoda yabafelokazi wafika kumntwana othi akunama othi akunababa wathi ungumondli wezintandane uma siyasuka kuwe sikungayaphi ngokuba mazokuphila mabafumaneka wena phakame ekuseni ngegama lika Jesu wase Nazaretha sikunike isibongo zungeza ke Nkosi egameni elihle lika Jesu wase Nazaretha amen
0: amen siyabonga kakhulu mfundisi sizwe sikamanxele usivikele usizungezile ngasemuva nangaphambili uyasilwela izinto esizibonayo nesingaziboni ngoba uSathane uyabona ukuthi uvikelwe kangakanani gogo wami uyalwa ukuba uNkulunkulu noma ukuba izinto ezimbi zikwehlele kodwa iNkosi sivikele bazalwane ukho konke isandla sakhe noma singene emlilweni isandla sakhe siphezu kwethu ngemuva nangaphambili siyabonga kakhulu umfundisi ukusikhumbuza nokunika ithemba kothize namhlanje ukushiya nje la utholakala khona kuzumlalela kwazi ukuxhumana nawe
1: siyabonga kakhulu sisiphindiphi ngisendaweni yasembumbulu nje emva kwesikole kuthiwe kagwegwe nathi nje egqumeni isonto lapho ilapho sola khona khona njalo ngamasonto ngo-10 ekuseni bese kuthi umzali onengane efunda ePholela High School phakathi edolobheni laseBhulwa ngolesihlanu ngolesine sizobe sinabantwana bakhona ngalena eBhulwa sokhuluma nabo njengoba sekuyela ngasemajikini njengamanje kuzo encourage bese kuthi ke ungangilandela ku Facebook inbox kusizwe manqele updates ngabe inamba yami ngiyashiya sisiphindiphi abantu abayihloniphi inamba yomuntu ukucele kahle ukuthi abenze kanje abantu benze ngenye indlela I know ukuthi hayi bonke kodwa ngiyacela hlasimbe umuntu ayongi inboxer ku Facebook ngomnike inamba yami egameni ka Jesu sizwe manqele update uNkulunkulu sisiphindiphi ambiyele umlaleli sizungeziwe uka dawuthi lokho kade siphujuke engozini saphujuke impini ke ngaleza ekhathi yakhumbule zasengolweni ngama yamazwe kwakushimizi kwashona izihlobo zethu kodwa siyaphila namhlanje sizungeziwe amen
0: sizungeziwe siyabonga mfundisi uNkulunkulu akugcine hey ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke nami epholela ngokwazi ukufika ngoba ngizobe ngisexhobho ngolesine ngakithi exhobho kodwa ke sizokhuluma uNkulunkulu akugcine uqhubeke njalo wenze umsebenzi kaNkulunkulu amen amen mfundisi siyabonga
2: bazalwana lufu
0: shimina nemizuzu shayile ihora lesine ngizungezile ngasemuva nangaphambili ubekile isandla sakhe phezukwami ngathi kamahubo 139 mfundisi usizwe kamanqele usho njalo ke namhlanje
2: bazalwana lufu
0: siza kuwe ku 0791639874 hashtag silethi themba ubano lethi themba kuye ngamapha amazwi akhuthaza sikhuthazekile njengamanje nawe ngivuka ke ukhuthaze omunye 086 0002437

0: Ira Star athi Commerce khona inkosi malanga ngiyaziya sasidenga ngithanda lengoma ngendlela esimanga. Hey, awu madoda ya. Sanibona Stenga niyaphila. Eh kuma phumulo babanjana abantu bayaphila kodwa. Kwathi kuza madoda, awu suka madoda. Yabona inkosi malanga ethi ke mayidlala lengoma. Athi angimuzwa uthini lo sizo kodwa masethi Commerce.
1: Ngidlule ngakhona kade ngibheke MC, ngivele ngahamba ngomaphumulo. Ngawudlula esikoleni sami ivukile high school, ngawudlula esabuyaze. Yimi lo ngibheke ngidlula ngakasiza abantu bese ngithatha iGreat Town ke. Nasengiyakhuphuka.
0: Abangisafika kofilidi.
1: Angibangisafiki.
0: Oh, madoda, akulungileke. Baphila abantu siyazi bavuke nathi. Nazi kuzo zonke lezo ndawo Mroza Wizi. Bahleleke nokhoza.
1: Ophelele impela, kho camera nje.
0: Akho camera.
1: Ngathi bengiqophelele.
2: Wangikhumbuza. Bathi banilindele lapha esiza abantu.
1: Kwasiza abantu.
2: Kwasiza abantu. Bathi impela bayafisa ukuthi balibone lonke ithimba le breakfast.
1: Hayi, noma mina
0: nje.
1: Hayi, kufanele size.
0: Oh, madoda. Siyophuza amanzi neflavor. Thola ibusiso.
1: Yebo.
0: Asuka. Indaba inekamera ke njalo ngabe wayithola yini usuqopheka. Ungalindele. Mhlawumbe semgwaqeni, mhlawumbe semsebenzini. Mhlawumbe nje konke yenzeka nje wayithola ususenkingeni. Ake sithathe na ngama VN weMroza Wizi. Kuthiwa babhalile abantu.
1: Ayizwa ukuthi emgwaqeni kumi kanjani.
3: Indaba yesithombe, ungayikhuluma indaba yesithombe. Ngike ngahlala ekhaya, mangihleli ekhaya. Akugcina sengijola umama wengane bengingahlali nayo, behlala kwenye indawo. Uma ehlala kwenye indawo, kusho ukuthi mina uma ngijola, wakhona uthatha isithombe. Uma ngithatha isithombe, wasithumelela umama wengane. Wathi uma ebuya nje umama wengane efika lapha ekhaya umvakashele, waseveza izithombe. Uma ngithi ngiyabuka, hayibo, yimi phela lo. Niqale kulesi sithombe sithathe phi usithole kanjani? Hayi vele ngibona ukuthi hayi umngane wakho ngishuthile la. Kanti angishutha nje ekuseni ngiphuma nje ngithi ngiphelezela le ntombi engangizola nayo. Yey. Kwabanzima nokuchaza. Ngasiphika isithombe. Ngisiphika kubeni ngiyibona ukuthi mina. Kodwa nje ngasiphika impela saze saxabana.
1: Wenza kahle.
4: Yini mingelele basakazi bamabahle. Usebo wamsi mfana amademet lo emlambi tesana sprout. Yazi we V. Nami Rosa khona nje ela mawehle 499 qede 499 ngasesana sprout laphandi. Leyo camera leyo ifihlekile kangaka ukuthi awuyiboni mawuseza lapho. Uyibona amasulu la. Cishe nje 2 months back ngiyeThekwini. Ngabona nje sengibona ngeflash. Flash. Hayi jelo mhlamba ukuthi kunomunye umuntu mhlamba yabona laba abama security abagadayo ngalapho angisazi noma iflash noma itush kodwa nje ngabona sengibona after inyanga eyodwa umqashi esengithumelela yona on WhatsApp ukuthi hey baba buka la uyeni going down farinene wathola nari tikiti so nje hey bafowethu le tikiti leyo ayiyangizulisa ngoba nemali yakhona ayi isinde kuthi ngase ngihamba ngo-120 ngempolompolo endaweni evumela u-8 so nje hey beware bafowethu
5: ngiyabonga mfethu Rosa Novi unhlatsho kaShandu lo Ntsangeni hey mina selikela ngifike la ithikithi nakhona ngingazelele nje ngoba ngisho imoto le eyayifikile ithikithi lawo yayingahambi mina ngaleyo langa khona omunye umngane wami waboleka iveni ngalako ko Eastern Cape. Hayi masokuthi ngelinye ilanga vele kufika ithikithi ne-camera nayo ngqo iyona imoto ngiyayibona 1500 rand. Hey. Aqameke inkozi ngeqhantwana.
0: Ayasakho kungani? Yebo
6: sawubona mfini nomrazi.
0: Yebo.
6: Aw mina ukudlakwawo ama-camera. Senze ngishaya njalo. Senze nje ngishaya. Kathe esiningi impela nje i-truck lasemsebenzini inokuthola amathikithalo nangemoto ngihlezi ngiwathola ngibone nangamamessage lawe indawo e-inforce ekuthiwa manje ngishawe ikhamera kuphi ayi kuningi nje impela nje ngihlezi nje ngiwathola mina fana noma ngenza i-public nje njalo kumele ngibhadare wona amathikithi kuyima ngithole iphi i-public kumele usiwahlatshwalo edumba.
1: Futhi iyabuya
7: ngalele wevina wemroza ukhuluma no Sporo lo kwaMakhwasa eGreaten ngokuhlala kodwa ngisePinetown ngokusebenza ngikwimpolompolo kwaReset Freight. Mina yangishaya ikhamera yakhona la kwimpolompolo. Angazijelike nje ukuthi into abayinake kakhulu. Eyi, ngilift omunye usiso owayekade ngisiza kwa-MSC engilayishela because ngidila ne-container, mina owayekade engilayishela. Ngimcelile ukuthi ngoba sebeyashaya isasale sengilayishela ngoba nayo i-container yami iseduze, ayavumeka ukuthi hayi ngoba nawe uzongipha i-lift kulungile. Hhayi, ngangempela hhayi angilayishele, ngisuke ngihambe. Endleleni nje sengiqeda ukumshiya la e-Clearwood usiso wakhona. Ngathi sengiyongena la ngiyoshiya khona ikhoteni yangena imessage enesithombe sami naye lo sisi nomunye ade hamba naye. Ngabuzakala ukuthi kwenzakalani la? Bekwenzakalani la? Eyi, ngaqala-ke ngachaza-ke manje. Ngachaza, ngichaza efonini-ke mina ngoba nomsebenzi sinikezwe efonini. I-office lethu likude lisemhlanga. Ngachaza, ngachaza, ngatshela kwathiwa cha. Ayivumelekile ukugibelisa muntu leyo moto. Ngathi hayi, ngiyabonga, ngashona ngenzansi. Danko.
8: Eya, ngimakhamera, ngimakhamera e-South Coast. Wenzu nje, uqhamuka ngapha ko-Potchefstroom eThekwini. Hayi, wena ngiphathi uma kuthiwa uhambe ebusuku. Awunakile, ubona ngasethi phayi. Asengiphahla seyangazi kangakhe. Kwathi ngelinye ilanga, ngesitohweni. Angitohozela khona emagezi. Uma ngisuke khona ngiyagoduka ngiza ngapha eThekwini. Hhayi, alibe lingiphahlazile nje impela. Hhayi, ngiyafika etohweni ngelinye ilanga ngathiwa indoda nayo incwadi because i-address vele kade isebenzisa ngangisebenzisa le yasemagezi. Ngithi mina iqhamu ngapi kuthiwa uzobona.
9: Mroza no good v. Yanibingelela ukwanda kwakhanyile bengiqotho phansi umkhomazembe. Hayi, mina ngashawe la nje la egaleri moya ngasekhaya-ke nje ngoba phela ulayini wasekhaya ayisafika ngingakayazi ukuthi babe ngasho ngani sebefake ikhamera lapha. Hayi, mina ngazi ngibhulile phela mina ngishona le eShepstone. Awu, ngeza sengibona nje sengibona ngezulu elincane lithi bye bye. Awu, seyikhalile seyisezisho kumina. Ayi, liyasegalera mpela, iyona eyangizolayo ngangingayazi yayisanda kufika.
0: Hayi-ke uyayizwa-ke indaba ukuthi inkulu indaba inamakhamera-ke emgwaqeni. Kulungileke, soqhubeka sibuye sithathe ney'ngcingo zakho bakithi ngokuhamba kwesikhathi-ke. Heyi, bayasho abantu bathi yeyi madoda. Nangu-ke mnye sewuchitha umuzi womuntu-ke. Sethumela umuntu-ke manje sithombe somuntu ehambela nomuntu wakhe, athumela umnikazi wendlu.
2: Kusuke kuyini inhloso yakho vele?
0: Uzozuzani mase sihlukene nobhebi wami? Uzongitholela inomunye.
2: Kusuke kuyini inhloso yakho uma usho ukuthumela umuntu wami?
1: Ingakho ngithemi nawe zahle lo bhuti waphika.
0: Aphika impela, uyibona uDim lo vele uthi AI.
1: Akumina.
0: Nanga mfana baphikile waseLimpopo bathi AI le. Akuthina la.
2: Uyaphi lapho manje?
0: Cha, ngisengiyasho ukuthi angijizi izinto ezenzakalayo lezi ba. Uma usudiliza umuzi wami, uzongitholela inomunye ubhebi. Uzongitholela.
1: Ushutha njengobani?
0: Uthinike.
10: Ayikho enye indlela yokuqala usuku lwakho ngaphandle kokhozi breakfast.
11: Sawana ntimroza nomalumvi.
10: Lovi nomroza.
12: Uyaza ngiyeke uyikhola into engitshela umzala wakho uSpiwe.
13: Muphi uSpiwe?
12: USpiwe, umzukulu kamalume uThabo unengane uSpiwe.
13: Oh yebo uSpiwe.
12: USpiwe. Yazi ubesangitshela ukuthi umalumvu uyashada maduze.
13: Umalumvu.
14: Ingabe umndeni mkhulu kakhulu? Kunzima nokuhlelela izinto ezincane. Khava inani lomndeni elinganqunyiwe. Ufikela ku-R100,000 ilunga ngalinye. Kwi-policy ye-Standard Bank Flexible Funeral Plan. I-Standard Bank Insurance Brokers Pty Limited, EFSP 224 egunyaziwe. Ibhaliswe ngaphansi kwe-Liberty Group Limited. Umhlinzeki womshwalense osemthethweni. Kunemigomo nemibandela. Kuzobhekwa amathuba okwehlelwa yingozi nezingqinamba ezingaba khona.
15: Bantu bakugo
13: Mkombo City. Sibuyile nempolo yabahlobo Family Day Festival 2026 eBuffalo Park Cricket Stadium eMkombo City. Ngomgqibelo mhla ka 5 kumandulo. Lindela usuku olugcwele umculo obukhoma, ukudla kumnandi, imidlalo yeengane kanye namaciko ahamba phambili eNingizimu Afrika nabasakazi benu enibathandayo bomhlobo weNNFM. Abawube benandisa Kelly Khumalo, Mahu, Jezel Brothers, Mlindo the Vocalist, Naledi Apiwe, Professor Ntencane, Ziyanda Ntshangana nabanye abaningi. Thenga amathikithi akho manje web tickets kwa Pick n Pay noma kwa Boxer. Impolo yabahlobo Family Day 2026 ungezwa ngayo, yiba khona hashtag into ingempolo yabahlobo.
10: Ezemigwaqo noClarissa Mfeka.
15: Ezemigwaqo kukhosi breakfast ngoClarissa uwakwamfeka silapha ku M1 Gauteng okwamanje oqhamuka nje ngase Melrose uphikelele ku Sandton lapha ku Grayson Drive namhlanje kuseni kunesiminyaminya ozohlangabezana naso esube siqala lapha ngaku Ethel Oaks siphikelele khona lapha e Sandton kuphinde futhi kubu N1 kunengozi lapha namaso usanda kudlula nje lapha e Deep Kloof uzofike khona lapha maqondana no Main Reef Road ngakho ke nalapha futhi uhambe ngokukhulu ucophelela mozo budlula ngakhona siqhubuke nawo futhi u N1 mosu udlula nje laphana ku base no dear uzapho uzobusufica isiminya mina esoqhubha sise sifikise laphana empambaneni yakumalibongwe ngakho ke uyinika isikhathi ube nesineke nabanye abashayeli umzila wakho mozobudlula ngalapho namhlanje ekseni kanti ke mesikubona phakathi umalibongwe laphana e North Riding namhlanje ekseni inkinga izoqala nje lapha ngaku cost ngase Cosmo Mall laphana uzofike ngaku Northumberland Avenue lapho ke isiminya mina esikhona imoto ehamba kancane namhlanje ekseni uzofinyelela laphana ku N1 ngakho ke uyinika isikhathi mozobudlula ngakhona maqondana no ni Mandela Drive nakhona futhi ku N1 isiminyaminya sikhona esikisa lapha na ngase Sunning Hill noma uqhamuka e Four Ways na noMse Monte Casino futhi nakhona lapha na ku Winnie Mandela ophikelele khona ku N1 nakhona futhi lendlela ukuthi ke kunesiminyaminya esikhona namhlanje kuseni ube nesinike nabanye bashayeli umzila wakho mozobudlula ngakhona namhlanje ekseni kuphinde futhi kubi lapha na u N1 manje sibamba uma ophikelele ngase Pitoli nakhona futhi namhlanje kuseni sikhona isimo esingekho sihle sengozi emoto enzeke lapha na maqonda no Rickle Avenue so mozobuqhamuka wakhona lapha ngase Centurion ophikelele ngase Pitoli namhlanje kuseni lindele ukuthi ke umzila wakho nakhona uzothinteka namhlanje ekseni ngizoboya futhi nemini imbike mebumbane ihora ezemigwaqo ukhozi FM ziyahamba phambili
1: siyabonga kuwena Clarissa kanti ke emphakathi ke wasenkosi umuntu baduba namaphethelo sekunjalo isishabasheki sentuthuko ungqongqoshe wezolimo kanjalo futhi ke nokuthuthukiswa komphakathi wasemakhaya unkosikazi Thembeni kaMadlopa Mthethwa ehambisana nomeya womkhandlu wasenkosi umuntu baduba umhlonishwa ukhansela mxolisi Mthethwa uzobeke nesithangami lapha nabafuyi babalimi kanye ke nezinhlaka nje ezahlukene ezibamba iqhaza embonini yezolimo thamela ke lesi ngami ube ingcenye ezingxoxo ke ezithinta ukuthuthukiswa kwemfuyo yasemakhaya izinhlelo zokuqeda nje indlala kanye nezokwandiswa komthamo wokudla esifundazweni sakithi usuku kuzobe kungunqwaba 2026 ngomhla ka 18 kanti ke isikhathi kuzobe ku 10 ekseni indawo enkundleni yezemidlalo iMachibini Sports Field ngaphansi kwamasipala ke inkosi umuntu batuba
0: Kulungile kama kunjalo emhlale ke mzuzu asele yabombane ke ihora lesiyaga alombili ke kuseni yabona ke manje sekuvele ke la emsakazweni endlini zokusakaza KE Masinga 100 inambolo ekwangena inkunzi malanga madod cut it
16: sanibonani okhozini ngiyaxolisa nkosi yami sanibonani ngibingelela umrosa ngibingelela abaphathi bokhozi ngibingelela wena vimfu wethu nethimba lonke elikhona ngithi nje sanibonani ngidlula ngizothi awu mrosa shenge emsinga ingane yakho wethu wayenza into enhle na yenza into enhle nino mfowethu umshisa nayiphatha kahle into baphuma abantu basemsinga kubhlungu into enzeke emsinga abaculi basemsinga bayaphela mawuthi uyabuka nje abeyihlabana iningi zakhona ziyaphela kodwa umuntu ngabantu and babonile abantu bephuma ngobuningi bezo supporta sisababaza lokho namanje siyathokoza kakhulu
1: Siyabonga kakhulu bhuti wami siyabonga yo mvoka ndabandaba siyabonga kakhulu yeah. Uma kuthi ke umsebenzi uphatheke ngendlela ngoba bekungowesizwe siyabonga
16: hayi siyathokoza kakhulu ngale zakwethu siyathemba ngosiyami ukuthi nokwenziwe ngabaculi ukukhombisa ukubumbana into ezoqhubeka kakhulu ngoba iyona into thina sithanda umculo siyithandayo esifuna kuyibona iqhubeka kakhulu ilokho nje akukho kuningi ngale zakwethu
0: oh Siyabonga oh phakela umthakathi madodzi kuzimalanga umhosho odungulwandle undabantaba hawo madodzi ekseni kusa nje sivuka ngamakhosi yinhle lento manje siyathokoza siyabonga mhlonishwa I guess it could not. One more dance, Elaine, Major League DJs, and Paul Waves, Atmos Black. Ashu! Jay's wind up. Cause of my pickle pickle. 66. So, Fuanjo, who pagalum chagada belanta, nia corner la pexid. At no matuania, when I'm so dula la pa, kukunum rosa pagat, kunumafinize. No clalis.
1: No simto.
0: No system vung. No
1: mtalos.
0: I got lamb, Bill, no simto. And I second, no bako.

0: Sa Newcastle manje.
1: Sa shona nyoni kahlela.
0: Sa nyoni kahlela manje.
1: Sa usizweni.
0: Sa landu khazozo.
1: Sa Dannhauser.
0: Uyayibona nje.
1: Aw suka madoda. Enkuzimalanga le ephila ke nokungaboni emehlweni.
0: Yeah.
1: Kodwa into azenzayo. Hey, udlule umuntu obonayo
0: uyayi stage. Uyayishaya ingoma, uyasishaya stage, uyajiva uyabona, hayi unekhona elinye uKhazozo mfethu. Elinye elimangalisayo uKhazozo.
1: Yazi uKhazozo ukushaya status ku WhatsApp. Akufaka status kwa abhale ne caption lokubhala ezantsi. Abhale nje afaka into ethize abhale la ngezantsi. Kowakho status ufakile wena uya comment. Kodwa kabone mehle.
0: Asho ukuthi kanje futhi inamba uma umnike inamba yakho. Ngisho ngakufonela ungadlula iminyaka emithathu uyayazi inamba yomuntu ngomuntu ukuthi okay uthi ngithinta usibanibani ithi inambolo yakhe awuthi ngisho angisazi ngase ngikhohlwe yiphi inamba ngithi awe ma angisazi ngithi ngiyachecka lawuthi ufuna kaba oh ithi ngamfonela nangampela ihlala la ingqondweni
1: Khazozo
0: uma ngathi nje Khazozo fona njengamanje uzokufonela
1: manje ayofonela manje
0: uyabona
1: Enule khona elimangalisayo man. Khazozo esho kumnandi khona kanqobile ukuthi wazi wangiphula inhliziyo ke nqobile umfana.
0: Lapho ingane ke ziyawe macaca caca. Uthi uKhazozo umfana thai mfethu inkosi yamuntu eyimothi.
1: Singa ma raise.
0: Hayi ingane zithi ingane hawo kodwa ziyafa ngoKhazozo.
1: Khazozo. Izwi uzodlula eduze kwakhe akuze ngeze uthi awusibanibani lo dlula la. Akazini. Siyabongela ke mfana kithi siyazi ukuthi ke uphezulu komsebenzi othize ke siyaza ukuthiwa khona ke icwecwe aliphekayo umfana usebenza ke nabantu abahlukahlukene zwile kuthiwa ke kade sesitudio nabantu abafana nabo Heavy K impela epheka umfana hayi kushuthi ke kukhulu okuzayo
0: Kukhulu kuzayo leyo ngoma wayishaya futhi leyo ngoma lapha sikwalonda ngokuphinda benakho ukuba ozalweni nokuba nisihlobo lapha kwalonda kwabamnandi kwalonda mbathe kuvukini wayishaya leyo ngoma kwanyakaza wonke umuntu mfethu abantu namakamera
1: Asibabambe babili
0: sizo ukuthi kumi kanjani
1: Sibamba babili nama camera right call the breakfast extension sobona
2: Niyaphila emsakazweni
1: Siyaphila inkosi yami kunjani kweni
2: Aw sikhona nathi uDuma longwamazibuko la isiqhotho emshisi
1: Baba
2: Aw bafowethu ama camera sesokudla kwawo impela nje sithila ngawo Asazi ngoba sekuthiwa sesizofuca ama point nje into esoyithini le Kodwa nje sithila ngawo yabona nje namanje kona efana ngiyolukhulumela nje ecourt ngoba phela ifike ngishaya icamera ngithi ngingathola bese ngigijima ecourt ngithi hayi cha angazi kwakwenze njani nami inyawo lafe le nje lanyathela kakhulu ngiyaxolisa bese bakhona ukungafulela
0: bese ukhokha lokho okuncane
2: ukhiphe lokho okuncane
0: ungazobanjwa isangoma emgwaqeni uyayibona imoto enkulu lokuthi isangoma
2: asidlali
1: Awu siyabonga mhlonishwa uphile mntaka baba.
2: Siyabonga kakhulu.
1: Awuzweke sithethe umunye la sibone khona bani la.
0: Ukhosi sawubona ekseni?
3: Ngikuzwa yaphila.
0: Khafa ikamera mfana, ake ngithatha ama camera ningishoot.
3: Kuzima mroza la ingeza ukukhuluma nosiyafana Zulu show.
0: Yeah.
3: Yabona mroza mina ngikhuluma nje manje kunethinethi engaphokheliwe. Ngenxa yokuthi ngaboleka umuntu imoto so ikhamera iyashaya yena wayehamba ngesipeti sika 80 esikhundleni sika 60 so uyabola amakhamera lawa anakuza la abekwe emgwaqeni ebese amaphoyisa wacupha washiya kanjalo ngamboleka umuntu engisebenza naye ngamboleka imoto wahamba shwaseselethi-ke o-overspeed lapho uyamshaya ikhamera so kumanje lo sithi angakalikhokhi ngoba manje lingaphansi kwegama lami
0: akakhokhi ngani naye
3: uyala kumanje
0: hawo
1: uyala
3: yana umsondo kade ngikhuluma mthethe lento ngiyakweleta kunesikhathi engangibone ngale moto leyo sithi manje ngaphansi kwegama lami because uvele imoto ibiza mina so manje akafuni ukukhokha lo sithi
0: ungaphinda umboleke imoto
3: ngisaphila phela kubuyiswa imoto thanga impela imoto iyefala lento sazayibolekisa ngathola isifundo lapho nje umuntu ungaphinda ukuboleka imoto
1: awu nxese mntaka ele malini le thikiti
3: 250
1: awu usenqaba ukhokha 250
3: imali encane kanjalo
1: kodwa nisebenza naye
3: nisebenza naye kumanje lokuthi manje libiza mina kuze bazale imoto lingaphansi kwegama lami
0: ya mfethu hayi yimbi lonto leyo abantu abanga abangaqabangelani
3: ngaphela ngathola isifundo nje umuntu ongaphindi umbone imoto noma manje usesekingeni uyabaleka kushiya ngathi ngisiza nini ngithi
0: afike imoto ifana nonkosikazi mfethu ayibolekisi ngeke uthathe unkosikazi umboleke
1: utshelise omunye umjito
3: basho njalo into ethi nje imoto ifana nonkosikazi ngeke uzubolekise ngoba manje ubasekingeni so yakho ngasasekhona
1: uyacabanga nje manje unkosikazi wakho usele imali le 250
3: Siyabonga
1: ngani ngani ngani ngani
3: ngani ngani ngani ngani ngani
1: ngani ngani ngani ngani
0: ngani ngani ngani ngani ngani ngani
1: ngani ngani ngani ngani ngani ngani
0: ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani sebefaka ke eGerman besebenzisa enye company okuthiwa ke iSiemens AG kuningi kakhulu esingakusho okuthinta ke onke elinye izo nje elesibili ukuba neiqopha bufakazi lezi sikhuluma ngazo njengamanje izwe laseMelika nalo futhi lalibuka kakhulukazi nje kwase kuqala ubugebengu sekubonakala view ukuthi akube nendlela yokuthi abantu bazobanjwa kanjani kulezo zinto abazenza ikakhulukazi kwase kuqala namabhange sekunakho ukuthi abantu bavele bangene kuthiwa kufika igebengu kwase kuthiwa hayi awuyaqale la makamera lawo kuningi kakhulu idolobha lase-New York kwaba yilona-ke lokuqala nqa e-United States kwabe sekufakwa ne-video-ke sekuqala nama-video-ke manje lawo esesiwabona namhlanje ngabo 1968 njengoba nisenitrendisana ngawo-ke nina v kuyimanje kodwa kwakunento eyayibalulekile ukuthi aqalelwani la makamera uma ubuka nathi la Africa, iNigeria, elinye izwe libonakala linobuchwepheshe obuhamba phambili kakhulu koMorocco, Malawi, Zambia, asibalwa thina njengeNingizimu Afrika, kuthiwa ibona abazwe anobuchwepheshe obumangalisayo noGhana uma kuziwa nje la kwizwekazi laseAfrika.
1: Impela ke usabeka kanjalo nje wena Mroza siyezwa ukuthi ke ne people move amabhasi kakhona la eThekwini kuona ke lonyaka kuthiwa nje nawe ke anyusa izinga ke lokuphepha emotweni zabaphathi ke kakhulukazi ke amabhasi kusho ukuthi nabe ngazathi sebezwafaka amakamera kwenzela ukuthi babheke ukuthi abantu baphephile yini sakhuluma nje ngali Theku ke siyabuya sithi masisukume sakhe eTheku khona ke sodolobha baba ke usiliqaba asesikhuluma naye sikhuluma indaba ukuthi masisukume senze njalo
4: Izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, i-divorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Clientele Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Swipe out tholo kwengeziwe nge-birthday ka-Boxa. Thenga i-Nutrific Cornflakes 1.2 kg ne-whole wheat biscuits 900 gram kubili ngo-R99. I-Dewdrop Fat Spread Brick 500 gram amathathu ngo-R36. Thenga ngo-R1,500 uthole i-3 gig Boxa com data mahala kwa-Boxa.
1: Mlalele bokhozi FM njengoba ke kungulwesibili ke njalo ke siyayisamukela imeya okanye usodolobha weTheku ukhansela uCyril Xaba ohlelweni masisukume sakha iTheku sizothola ke ithuba lokuzizwela ngezinhlelo ke zikamasipala abaphezulu kwazi ukuletha ke intuthuko kubantu ke baseThekwini sizozwa futhi ke ngombiko okhishwe iStatistics South Africa njengoba ke esonto ngesonto ledlule othithe iTheku lihamba phambili ekudaleni ke amathuba omsebenzi kunabo bonke omasipala eMzansi Afrika
0: Mhlonishwa sekubingelela emsakazweni uKhozi FM. Sodolo.
3: Ngikubingelela nje ngiyakuzwakala.
0: Hayi kuzwakala kahle kakhulu. Ingakho sithi nje lolu hlelo silwethulela ngezilokotho ezinhle. Umkhandlu weTheku masithi ke masisukume sakhe iTheku. Zinjani idubulo? Phela umuntu uma evakashelwe kunomcinjana netiyana. Hayi kusuke kunzima.
3: Hawu ngijabule ngendlela esimangaliso umongameli uyivalile ingqungquthela yesadec izolo bajabule umongameli abawu 16 ebekade belapha kule sifunda sakithi eThekwini in particular abantu baseThekwini babaphathe kahle bayashoke ukuthi bazophinda babuye ke manje as visitors
6: uyazi ke mase behamba ke abavakashi bakhuluma nabanye nama investors in other countries ukuthi ade sethekweni eSouth Africa na ke sikubonile if you need to invest your money come to the city lo kusho ke thina uvule ukhuphuka komnotho novula kwamathuba emsebenzi lawa ke u statistics ama statistics akhuluma ngawo lapha eThekwini
0: ingabe lokho kwenza ukuthi libonakala mhlambe iTheku lihamba phambili linqanqeleza phambili
6: Yebo mfethu logo njoba sashilo ukuthi sifuna ukuthi idolobha laziwe njengendawo eibalazwe leza ma conference emhlabeni wonke jikelele mawufuna ukuba se conference use South Africa oze Thekwini mawufuna ukuzo entertainment oze Thekwini mawufuna ukuzophumula nje oze Thekwini lokho kugcwalisa kama hotela ethu kuvukuza ke imboni le yezokufakasha lapha eThekwini
1: okunye ke futhi ke okuhlaba umqhwele ke nonkosi siyazo ke indaba ezimnandi ezithi vele iTheku nje njengoba liqinqeleza phambili nje kwezokuvakasha kodwa futhi ke nasekudaleni amathuba omsebenzi kuthiwa ke iTheku libadlula bonke omasipala la eMzantsi eMzantsi Afrika awusichazele ngalolu daba
6: ngiba siithi kuhambe phambili ku statistics ibalo esandukishwa and eningizimu Afrika njengedolobha elihambe phambili na wonke amadolobha ekuhleseni izinga labantu abangasebenzi lapha eThekwini belalikade lo 26% 26.8% now selehlile selokhu 21.2% and ikapa le yodumo ingemuva kakhulu ingemuva kunathi kanti ke futhi ke naseningizimu Afrika nje isibalo siphezulu kodwa sihlelele lokho kwenziwe ukusebenza kanzima bafethu lapha kule dolobha lethu simemezela ama investment ebekade yenzeka nama namathuba emsebenze avulekayo ngokuba khona kwalo investment
0: siphinde sibuke la nonkosi uma singena odabeni lwamabhasi nezimoto ezinja ezithutha amanzi esizwa kuthiwa nizithengile ingabe lo uhlelo lizobe selusiza ngani thina njengabahlali ba la eThekwini
6: so umkhandlu mfethu olalelayo siyaqhubeka no kwandisa ezokuthutha siqikelele ukuthi siphephile ukuhambisa abantu emakhaya baba semsebenzini and back home kanye nabantwana abaya ezikoleni and sizothula ke ngolulo hlanu luzayo sizobe sithula ke lapha endaweni yase Centrum side sobe sithula amabhasi kukhona ke nawe ashishile azosebenza nje kakhulukazi nalaba abakhubazekile bakwazi ukuthi basebenzise lokho kulandela umhlangano umeya mina engaba nawo no disability sector labakhala khona ngokuthi cha khona le mabhasi yabona kodwa ke asikwazi kwagibela ngoba akenzelwe ukuthi sikwazi thina ukuthi sikwagibela sizothula lawo ke siphinde sithole nama water tankers njoba ngamemezela ukuthi siya insource ama water tankers and asifuna umasipala kwazi ukuzimela ngama water tankers angawaqashi kulaba ama private sector and siyongeza nawo sobe somemezela and kanye ke namanye ama trucks sobe siwathula konke lokho indlela yokuzama ukuthuthukisa umphakathi wakithi I water tanker mfethu is not a permanent solution is an intervention ngalesikhathi umphakathi usa experience I water shortage ungathi ngaphela unqamoka kwe salungisa infrastructure singaqeda kulo infrastructure say withdraw water tanker amanzi ayaphuma empompeni udlebo ke abasebenzisa ama water tankers sibakwazi sibalekelele sikwazi ukuthi siwahambise amanzi ngendlela efanele singabe siwahambisa ngayo
0: kusho ukuthi mhlawumbe nje ngamanye amazwi ama tank ama truck lawa akushuthi ngisho mhlambe abekade ezimele eceleni ekade kuyiwa kuona ukuze kutholakala amanzi iwili fame manje njengamanje umkhandlu usu nawa ama truck
6: ehe kunjalo nje mfethu sebengabheka engcenye babesilekelela nje ngalesikhathi kusene emergency sesakwazi ukuthi simele nathi njengedolobha sobabonga
1: yangichaza ke lo saba ngabheka ngengcenye Sasikhoqa nje nonkosi ngesonto ledlule sikubonile kuhambisana ke noNgqongqoshe bezokuhlaliswa kwabantu kuhulumeni ke kwaze lonke nosifundazwe oNgqongqoshe ke uThembi Simelane kanye noSiboniso Duma nethula ke izindlu kubantu ke base Kennedy Road informal settlement.
6: Mfethu iKennedy Road ilapha endaweni ese Reservoir Hills lapho maphezulu isivakashelake indawo ekuthiwa yi-Button Place kune housing project esenza lapho and kunedlidli somjondolo yabona mawule Springfield ubheka phezulu lapha and kunedlidli somjondolo siyazama ke manje ukuthi ke siulungise sikhiphe imjondolo sifake izindlu sibabuyisele abantu esibekade sibasusile sibasusa abanye siphinde sifake izindlu izindlu ke sifuna ukuzakha kule ndawo zo 198 sezonke and okwamanje esesiphelile mfethu zo 117 and siphezuke ukuthi lesizinikeze abanikazi babo kuyasijabulisa ke ukuthi abantu bayabona ukuthi amaphupho abo ayafezeka ngesikhathi benikezwa izindlu siyaqhubeka nokusebenzela umphakathi ukwenza ukuthi ube ngcono uma usahlala emjondolo noma usahlala kwi transit camp kumele wazi ukuthi ukhona okwenziwa okwenziwayo ukhona ohlelwayo uthi nawe ngelinye uthole indlu ngeyakho
0: Nonkosi siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi namhlanje emsakazweni okhoze FM.
6: Ngibonga nini bafethu ngibonga nabalaleli ke bokhoze FM. Thank you.
0: Lolu hlelo ubulethulela ngezilokotho ezindle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku.
7: Yokhozi luhamba phambili. Ezemidlalo noSimtho Dladla.
8: Kwezemidlalo zokhozi FM angikubingelele ekuseni asiqale nje sikubhekele kuyona iBetway Premiership asiqale khona lapha eNaturena nje asiqale ke ngomdlali ke ozimisele naye ukuthi ke enze umehluko kuleli qembu oasanele available njengoba ethi ke kubalekile ukufika kwabadlali abasha kulona leli qembu njengoba ke kuzofaka umbango wendawo kulona leli qembu uLoko Batman kanjalo nofi nofires Abrahams bangabanye abadlali asebenze kahle abafikile kulona leli qembu uyakholelwa ukuthi ke kule season bazokwazi ukuthi ke benze kahle njengoba kuzomela bazosiza lona leli qembu uvela baye uthi yena ke usondelene kakhulu njenga nabo labadlali uyazi ke ukuthi ke ukufika kwabo kuzoveleke kuveleke kakhulukazi umbango kukhona leli qembu njengoba bonke abadlali befuna indawo kubadlali abayishumi nanye abaqalayo kulona leli qembu
9: With Faiz it's been because I've known him also for so having him here is good because it helps you like give your best because we know this competition you can't be comfortable in any day so having Faiz here is a positive because I know the magic that he has and I know he's going to help us a lot. I know he's going to deliver.
8: Uvela bayeka fishane nje uthi ke umazi kahle kakhulu yena ke uFaiz Ibrahim njengoba ke besondelene nje uyawazi amagalelo akhe uthi ke uyamazi ngumdlali ozimisela kakhulu naye ke angeke azithele ngabandayo kwaziseke lo mdlali ke unohlonze kakhulu ingakho ke kuzomela balwele indawo uthi ke umdlalo wabadlali laba ke abafikile bazobusizo kakhulu kuleli qembu leKaizer Chiefs asambe sekwi Arsenal ekseni nje umqeqeshi uMikel Arteta usekhipha isixwayiso sibhekise emaqenjini asengi lando ukuthi ke iqembu lakhe lizolwela konke okusizolwa ukulize lifike egcineni ekutheni livikele isicoco sabo iArsenal iqedile ukudlala ke nendlala nje yeminyaka engamashumi amabili nambili ngesikhathi ke benqoma ke iligi ngeseason ephelile okusondela kancane ke kwiChampions League nalaba ahlulwa khona iPSG sekukahlelwa kama penalty emidlalweni wamanqamu uArteta kangabazi ukuthi iqembu lakhe lizoqhubeka la ligcine khona ngeseason ephelile njengoba bavule kahle kwi Community Shield bakwazi nokushaya Manchester City
9: because we want to go through it again you know the desire comes that I want to live that moment again and I want to live all the moments even bigger than them and we know what it's going to take we know the difficulty of the task that's why we never done it in this football club to win it again so we know that it's going to demand something special and we are ready for it
8: Kafishano athetha nje uthi njengeqembu bayafisa ke loya muzwa abawuzwa ngesikhathi bequkula indebe bayofisa futhi ukuphinda bawuzwe uthi ke uyakholela ukuthi ke leli qembu ke analo nabadlali nje bayakwazi ukubaleka kokwenza kahle bayazi ukuthi baphansi kwengcindezi kodwa bakudingayo nje ukuthi ke banqobe imidlalo yabo elandelayo lokho ke uthi kuzoba ingxenye enkulu eyalo iqembu ngalesizini eqalayo nokudlala nje ngendlela enhle ikona ke okuzobasiza ekutheni bakwazi ukunqoba lokho abazimisele ngakho siphothuleze imidlalo zokhozi FM ngamabhokobhoko njengoba ke umqeqeshi ebamba umoya ngokapteni uSiyakho Lese kanjalo no-Oxing Chair kulindele ukuthi kuleli sonto kithimba labaqeqeshi nodokotela ligxile kakhulu kulabadlali uqinisekisa ukuthi labadlali bakulungele ukuthi babhekane nama All Blacks emidlalweni oqale Ellis Park ngomgqibelo lo esibheke kone emidlalweni uzoqala ngehora lesihlanu ntambama lokhu kokungemva kokuthi uKholisi waphuma ngengxenyeni yetest njengoba ke walimala emidlalweni wamabhokobhoko kanti u-Oxing Chair sekuphela isikhathi eside engabonakali kuleli qembu kulandela kokulimala kuloya mdlalo wengilandi urasi uthi-ke uzoqinisa kakhulu ukuzothemba kubadlali bakhe nokuthi iqembu lakhe uzolimemezela-ke ngolesine ukuhlonipha yona i-New Zealand
10: yeah I think the announcement only on Thursday is to respect New Zealand and knowing how tough this one is going to be and yeah and this one specifically we think the less time they have to prepare for our team the better so it's not an arrogant thing it's the respect thing
8: kafishane nje urasi uthi-ke bazokwenza isimemezelo seqembu lakhe ngawo ulwesine kepha ke lokhu bakwenza ngenxa yokuhlonipha yona i-New Zealand uthi uyazi kuRasi ukuthi ke uma belikhipha ngolwesini iqembu labo kuzoba nzima kakhulu kwi-New Zealand ukulindela abadlali ababaziyo ngomdlalo wabo ngomgqibelo angizibambela izemidlalo zokhozi FM ngesithembiso sokuthi umkhabu umfoka madonsela uzokulethela izemidlalo phakathi kwehora lesithathu kuya kwihora lesithupha mina nawe sihlangane kusasa ekuseni
1: Mgavadeli
8: ayibonge inkosi
1: asibonge mntakababa
8: haleluya
1: awuzweke
7: Mgavadeli kwaqo no Clarissa Mfeka.
11: Okulombiko wanamhlanje kuseni ku Cozy Breakfast sise Ashburton ku R103 mophikelele lapha na ku Market Road namhlanje kuseni uyinike isikhathi indlela yakho mezibidlula ngakhona. Sise Gauteng futhi kwamanje siqala ku M1 uswa ku Boys and uphikelele enkabanye idolobha namanje. Solokusile inkingi sakhona lapha na kunesiminyamina khona ekuseni. U N3 futhi nakhona mophikelele lapha eJamestown uqhamanga se Alberton njengejwayele Hilton Hayes

0: singabe sibuku TikTok kodwa ngoba uhlelo lakho lihamba phambili ngeke ubuku TikTok uye kulalela uDudu Khosa
1: ngiyabonga
2: umhlaba wonke ulalela uJabulo Jule kuKhosi FM
1: lohamba phambili
2: Nakho ebekwenzeka kuJabulo Jule.
3: Siyase sithe impilo enhle impilo nde ngalesikhathi ngiyafisa ukukhumbuza ukuthi iviki lomhlaba lokuncelisa ibele
4: ezumama kufanele ukukhumbula ukuthi lo bisi lokuqala esilibiza ngokuthi colostrum libaleke kakhulu enganeni ngoba lelo bisi lo lilona eliphethe konke ukuvikeleka kwengane immune system enganeni kuze ingane yakho ingangenwa izifo eziningi.
5: So ungalisa nje sithanda sami kune advantage kakhulu ngoba
4: i research yabonisa ukuthi izingane ezincelisiwe ziba nezifo ezincane ane compared uma sesikhula kulezi ezingancelisiwe ngoba ukuncelisa kuvikeleka entweni ezifana nokukhuluphala kuvikeleka entweni ezifana noshukela nawe kumama ke by the way ifuka ukuthi uncelisile by the way ngesikhathi uncelisa kube ne chemical umzimba wakho ikhipha ukuthiwa oxytocin izosiza le nto ukuthi sibeletho sakho sisheshe sibuyele ku size so le nto omkhaba ahlale esikhala ngayo uncelisile wena less chance ukuthi ube nomkhaba
2: Jabulo Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini
3: yabona ke njengamanje mlelo Khosi FM isikhathi ke sithi mina nawe ake siqhubeke senze njena sikhuthazane sibonthi sofikaphi ngicabanga ukuthi khona umlalelo sekhona ocingweni masithi ke sikhuthaze bese usikhuthaza uthini yena na hello
6: yebo njani
3: siyaphila njani wena
6: ngiyaphila mamu ukukhuluma nohlengi wahadebe enqutho endaweni ekhuse ngomini
3: Yebo, awusukuthatha
6: ukuzingene.
3: Awubathi.
6: Angekho nase sizobere tangane sikhunywa ngani ngizane inkinga la.
3: Wena akufanele usikhuthaze usinike amazi nje esoqhubha ngawo isonto lonke ukuthi nje uma sekuzokusa kuba mnyama kakhulu, wena imapha amagama noma amazi akukhuthaza uma ubothe ngathi hey umoyo shona phansi.
6: Yini ngwadinga lawo amazi mamu.
3: Oh wena wadinga mina ke ngitshele wena. Lalela emahleng mase ku mabomse kumnyama kakhulu akuswe sekuzosa ukuthi yini le kwenza umoya wakho be phansi kangaka vana ukukhahlela ukukhahlele yezwa uyilahlele kude
6: ngiyabonga ngiyabonga ngakhole nikhuluma eceleni ngoba nginenkinga angazi ngayichaza ngithini mayelana nomntwana
3: ngenze njani makhosi ngishaya ingoma iginqike iginqike ngixoxe nawe ngize ngiqede cha ngiyabuza phela ba akulula
7: awu Okozini sawubona mamkhosi
3: sengithe umakhosi ngibuza kwena makhosi sawubona
7: Okozini sawubona mamkhosi
3: Yebo sawubona sawubona
7: Uduma longwa mazibuko lapha esikhothe emtshezi nje ngicela ukukhuthaza bonke abantu abashiwe izihlobo ngithi
3: Yeah
7: nalesimo sizodlula asibekezeleni usizo lwethu thina esiphilayo
3: Awubantu.
7: Nalesimo nje sizodlula ngehlale kunje mamkhosa. Ngibakhuthaza kanjalo nje.
3: Washo futhi naku inkumbi zabantu kakhulukazi kule weekend esiphuma kuyona.
7: Awu mamkhosa.
3: Awu siyabonga.
7: Ngeke kuhlale kunje. Uduma mazibuko lapha emtshezi.
3: Ngiyabonga. Ikhona impela nengoma esho ukuthi ngehlale kunje. Angithatha omunye nkosi yami, ngiyacela uthathe omunye mandulo ngoba hayi uhlengiwe ngazi ukuthi hayi sisi simthathe. Ake ngiphinde ngithathe omunye sikhuthaze. Hello. Ah, uma ngekho shutu yakuma voice notes. Hello.
7: Mamkhoza.
3: Yebo.
7: Ngiphila mamkhoza.
3: Ngiyaphila njani wena?
7: Ah, bengingaboni mamkhoza ukuthi ungibambele ukuthi ngiphezulu esikafuleni.
3: Oh, ayungabi phela lapho kamlungu. Phezulu esikafuleni.
7: Hey. Hayi sizwe kufuna phela yabona mamkhoza mawuthanda ukhozi
3: yebo
7: uzama ngayo yonke indlela ukuthi ulibambe noma ngabe ulapha
3: ngiyajabula
7: hayi khuluma nomondli shoba ekidmond
3: iya mondli
7: hayi mina yabona amazo okukhuthaza ami kanje namhlanje
3: yebo
7: ukweswela ubumpofu akukho akusona isithiyo esingakwenza ukuthi ungawasezi amaphuphako
3: ngiyakuzwa hey
7: nelibambe lapho nje ngoba abantu abaningi uyathi umuntu ezixakekile ngiyahlupheka bese angafuni ukuzama kulomhlaba kuyazanywa kodwa futhi uyaphumelela umenzi shobe Kilimon ngithi abaphila abantu
3: phila nawe menzi siyabonga
7: oh dankie
3: ungangene ngubeni uyigubezelulale kulungeleke emandulo esizwe bakhona nama voice notes bese siyasigoqa lesigaba sethu
8: namamkhozo kozini sacela ukuthi hashtag sikuthathe baye bathi sihlala ndawonye sidla amazonzo aso okusho ukuthi nawe sukuma uyozama ulandele ezinye ingane uzame la kuzanywa khona ukuze nawe ngeninyilanga isinkwa usibeke phezu kwetafula zidla ingane uphile umndeni impilo iqhubeke iye phambili ungahlali ndawonye ngiyabonga kakhulu namkhozo ubhekane nacabenteke dankuyo
9: hashtag sikuthaze okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka hlala emkhulekweni nesakho isikhathi sizofika uTebogomse yalo yamasteri umsotho okhuluma isiZulu phaqa uba
10: hashtag skuthaza always there is a light at the end of a tunnel ungabona ngathi kumnyama manje kodwa lokho akusho ukuthi kuyohlala kumnyama njoba kumnyama namhlanje phambili kuyakhanya ngiyabonga mamdudu sagwavelakaza Mayflower.
11: Melo mamkhoza, Melo mamkhoza. Hayi mamkhoza ngikuthaza nje abantu ukuthi cha ungalahli ithemba uyophumelela zama uzophumelela. Ukhuluma uqanda lo vuma mgagula phansi mnandi wahlahla number 2. Ngiyabonga mamkhoza. Dako.
12: Hashtag ngikuthaze ngibingelele Lady D ngisemgungu Ndlovu. Abadobi bashikela ubusuku bonke bengabambi kodwa abazange baphele mandla bazama futhi badoba baze babamba igcineni nawe ngana kwethu zama nje koze kulunge angibonge
2: Mpilonje
13: isimpilo zabantu
2: Mpilonje
14: usizo kanalo emkhaya
13: nibe odokotela bahamba phambili la izweni
2: Mpilonje Mpilonje
3: yabona ke ngempela bathi iphewa ngomhluzi wenye inkosi ngiyabona

0: Sithisa uyabona uStandard Bank Flex Life Cover uza nento enkulu kakhulu kuwena njengamanje ke ake ngiphinde futhi ngithi ngeke ngakulunguzisa ngathi ke la ngiphethe imalini lapha ku F wakhetha ku L no I siyabonga ku manje lokho kwenza u 2000 rand bese ba u 3 mangicabanga lesixhawulise ngayo kodwa ke futhi phela mina ngijahile ngiyakunika ithuba lokuthi siyagcina ke lapho sesiyavala ke manje siyavala
1: Yebo
0: ngiyazwa. Uyavala usafuna kwa wanele manje. Wanele okay. Kumanje wena u 1000 rand ungene ngawo no 1000 rand ababili ngoba wena ukhethe u L no I. Bese ngibuza futhi kuwena. Ngithi ke imnandi lengxoxo ngikuphathele yona. Inani mangihlanganisa sengishilo ngathi liwu 3000 rand angithi kule ngxenye imali engaphunyelelwa nsuku zonke eziyofika ku 50000 rand na mayisihlangene right indaba ilana unayi coach yase Standard Bank ha ungazodlala ngama wena usho kanje uthi yeah nazo awuthini mandulo

0: sedlamini. Isiqhebu samashumi amathathu.
1: Hlala khona lapho ke Zuzami, uyaphila?
2: Yebo she, ngiyaphila.
1: Awungitshela ke ngani yami, kwenzakalani ngempela ngempela ngawe?
2: Usho kanjani se?
1: Angibuza ukuthi kanjani. Wena mawubuka nje Zuzalo, bona yonke into ihamba kahle la kwena.
2: Mina ngiqonda use ukuthi uthini.
1: Uyazi Zuzani, ngizamile ukukhuluma nawe kaningi. Ngaba uthisha kuwena, ngaba umzali, ngaba i-social worker uqobo. Kodwa hayi kuyafana nje, kunhla ngasimuka nomoya ngihluleka ngempela ke manje.
2: Yebo se, ngiyakwazi lokho.
1: Yapho manje mawukwazi ini kwenza ungalaleli.
2: Ish.
1: Ah, Zuzani ukukhuluma nami, mose ukuthi ish. Ngikhuluma nawe. Yini akwenza ungalalile? Basangikhulume kaningabi mina nawe. Ikuphi ngempela ngempela inkinga yakho Zuzana? Ake ukhulume nami nje ngizwe kahle.
2: Ayikho inkinga ekhona se.
1: Ayi, ayi Zuzana. Awukwazi phela ukuthi ayikho inkinga ekubeni wena ubufika lana esikoleni mangabe ukhumbulile. Phela wena usuyafana ne load shedding. Hawu. Nathi mhlola, uyahleka kanti Zuzana. Yini ehlekisa kule nkulumo engikhuluma nawe?
2: Ngiyaxolisa
1: se. Cha, Zuzana. Ayikho into ixolisayo. Njalo wena uma ngikhuluma nawe, uhlezi uzothi uyaxolisa, uyaxolisa. Uthembise nokushintsha. Ngempela ngempela kuyoze kube nini ukanje.
2: Sengiyaxolisa mina. Ngicela nje ukunikezela inye ithuba, ngizozimisela nje kakhulu ngithembise.
1: Wena Zuzana. Zuzana.
2: Yebo.
1: Umthetho wakho ubona ukuthi ngigugile mina uma ngibuka nje wena.
2: Cha, se.
1: Ungangaki Zuzana ungithembisa bese uqhubeka la ugcine khona. Ithuba ngempela into yakho.
2: Ngiyathembisa wandla, sengiyacela ungibekezelele.
1: Uyazi Zuzana, sengikuncengele kakhulu kabi kubaphathi. Wena ngabe kade waxoshwa lana esikoleni ngalezi zenzo zakho.
2: Bengazi se, kodwa ngiyabonga.
1: Ake usho Zuzana, usayikhumbula imithetho yesikole angithi?
2: Yebo, ngiyikhumbula.
1: Kuhleke. Umuyazi nje manje ucabanga ukuthi ke uzobekezelela ukuze kube yinini ngempela ngempela.
2: Ngiyathembisa ngempela semina.
1: Hayi Zuzana.
2: Cina ngi okugcina ngempela. Angazi mina mangaxosha nje lesikoleni ngikwenze njani.
1: Hayi kusho ukuthi uyohamba ntombi. Uyohamba uyohlala la ufuna ukuhlala khona ngoba la wena manje usufuna ukusiphatha.
2: Cha, seyanginjalo. Ngiyaxolisa.
1: Hayi suka.
2: Ube ngcono seyomkhuhlana.

0: Sawubona sithando sami. Kuso unjani kodwa umkhuhlane?
1: Hayi akusafani baba, ayisungcono.
0: Bangcono ke ma.
1: We baba, uyambona nje kodwa uzuzani kulezi insuku ukuthi uthanda ukuba ngconywana.
0: Hayi gogo, angisathembi lutho mina oluthinta uzuzani kulezi insuku.
1: Hayi baba.
0: No, uqinisile.
1: Uqonda ukuthini umuntu osathembi lutho oluthinta uzuzani?
0: Okay gogo. Kunini nje lengani senze opopayi la ekhaya?
1: How? Manje uqonda ukuthi sewumdubile nje kanjalo?
0: Cha, angimdubile sithando sami.
1: Hayi kodwa yasithembi inkosi lenkulumo yakho imbaxambili.
0: Gogo, lalela sithando sami. Ukuthi indaba kazuzani inkinga kuba ufike ukuthi uyambona avela phela nemehlweni ungazi ukuthi ujike nini.
1: Angithi uyambona yena baba kunjalo impela kodwa phela usayingane udinga ukubekezelela.
0: Uze kube yinini gugu sibekezelana nalengane ebhedayo.
1: Hayi bothe mkhosi ingane lena. Hayi. Kokunye nje izinto zenziswa yibona umngane lobo.
0: Wi hayi ngiyeke nje ngendaba yakhe noma gugu. Wena ungathi lengane isingcono kanti iphezulu komnye umshikashika ke manje.
1: Hayi baba kodwa phela kufanele sincomo mangabenza kahle.
0: Lalela gogo manje inkinga uzothi uyancoma ukuthi kukhona sekwenze kahle kanti kukhona okunya sekuqalile futhi akwenza wrong
1: inkinga yami phela baba ngeke size sikwazi ukukhuluma ngento esingayiboni nesingana siqiniseko sayo ngoba phela oka manje sibhekene nalokho kuphambi kwethu
0: ay kulungile sithando sami ngiyakuzwa manje
1: baba uthisha kazuzani uthi asifike esikoleni
0: ehe angithi uyabona ke ungakaligweni nje angithi uyabona ke
1: asikakezwa ke phela nokuthi uthi ufuna ukuthina uthisha.
0: Hawu gogo, yini nje esingabizela yona uma ucabanga wona esikoleni?
1: Eh, sasiphela baba.

0: Sanibonani bazali, ninjani kodwa?
1: Oh, siyaphila thisha, njani nina?
0: Hayi, siyaphila nathi. Ngiyaxolisa abantu kuloko nginibize la lana esikoleni. Cishe nanansayithandi le ndlela.
2: Hayi, phela thisha. Sina siyaqonda ukuthi siningani la esikoleni. Ngakho ke ngeke nje size sidine nezi.
0: Hayi, kuhleke makunjalo. Ngiyabonga nje nangokubambisana kwenu. Usenjani yena uzozani? Ngeke ngakhuluma naye masontweni adlule.
2: Hey, yazi thisha, kade sikhuluma la no babakhe ukuthi ngathi lukhona ushintsho olincane silibonayo.
0: Hayi, awasibonge. Kungcono futhi makhona makukhona ushintsho nelibonayo kuyena. Nami ngesikhathi ngikhuluma naye, hayi impela wathembisa bakithi ukuthi hayi izinto uzokwenza ngendlela ehlukile.
2: Awu ngabe kusaba.
1: Ngiyadideka ke manje. Uma uthisha ethi kule zinto zakhe usho
0: ngisho lento yakhe yokuba on and off esikoleni.
1: Oh, ngiyabona thisha.
0: Empeleni nje lana bazali bakhe nginibizele ukuthi ngizonitshela nje ukuthi ayi cha sengimzame kakhulu uzozana nokumqoqa nje nokumbuyisa endleleni ayi kodwa ayi kubi
2: hayi siyazi siyazi thisha futhi siyabonga kakhulu
0: kungcono ngoba ke bengihlezi nginitshela lana ngendaba yakhe empeleni nje uza khona la esikoleni ngami kahle hle ngokubaphathi ngabe kade bamqosha
2: usiyami ey siyabonga. Siyabonga nje sineke sakho nothando lwakho bakithi.
1: Eh ake ngithi nje kuhle kakhulu senzele kona thisha. Uyazi ngabe siyahlileka ukubonga. Abasebaningi othisha abafana nawe.
0: Awu angibonge kakhulu lapha bazali. Engingakusho ke kodwa ukuthi bekuyogcina ngikhuluma nozuzani mina. Uma ephinda futhi enza lokho. Hayi cha. Ngiyaxolisa sengiyoyekela kubaphathi ukuthi babone ukuthi benze njani ngaye.
2: Siyami. Ayi kwazi kwanzi make nokho.
0: Impela hayi ngoba ngimncengele kakhulu umntwana wenu kubaphathi. Manje ngiyabuka phela nami ukuthi hayi sengingaze ngiphelele na umsebenzi ngenxa yakhe.
1: Eyo kuyezwakala thisha. Futhi ke nathi sicela ukuxolisa kakhulu ngako konke okwenzekile thisha.
0: Hayi kanti phela nenze lutho nina. Ikhona nje ukuthi phela mangabe umzali ucinisa uthola namacala engane yakho yabona bazali.
1: Eyi kona kunjalo impela thisha. Sizozama nathi ukukhuluma nawe uzuzana lapha ekhaya.
0: Hayi impela ngoba hayi nakumina ngapha sekufike ekugcineni nje impela sengiphelele amaqhinga manje
2: hey efanele thisha ukuphela amaqhinga hayi usumzame kaningi bakithi yena waphinda futhi waba umzali kuyena
0: impela
1: hey ungasasho ngokuku yazi lokhu kungaphezulu kokuba umzali siyabonga kakhulu thisha
0: hayi ake ngithi kubonga mina nje ngokubambisana okuhle phakathi kwamnane bazali bakhe kuyakhombisa ngempela lokho ukuthi nikhathalele ikusasa lomntwana uzuzana.
2: Hayi impela thisha. Hayi siyabonga.
0: Hayi, nokulungile. Senohamba kahle ke bazali.

0: Zuzane.
1: Yebo ma.
0: Uyazi ngithi ukuthi ngikuthanda kanjani?
1: Yebo ngiyazi ma.
0: Kade sithe esikoleni sakho ke nobabakho namhlanje sibize uthisha wakho.
1: Oh ay, nginibonile esikoleni.
0: Ima ke wena oke wakhuluma na uthisha wakhe ensukwini?
1: Yebo ma, wakhuluma nami.
0: So ke mntanami ke awusho ke. Uyimisele ngani umthetho wakho? Awungitshele nje.
1: Ngiyimisela ngokufunda mama.
0: Uqinisekisile kodwa ngalokho okusho uZuzana ngoba phela uqala ukisho lento yakho.
1: Hayi ngiqinisile mama, nose futhi ngimtshelile.
0: Hayi ke kuhleke uma kunjalo ke ntombi. Ngiyajabula futhi nami ukuzwa lokho. Zuzani, ngiyacela mntanami. Ngicela ungenze ngiyiqhenye ngawe.
1: Yebo, ngizokwenza njalo.
0: Hayi, ngiyabonga ke sisi. Yazi angisathandi Zuzana ukuloku ngikhuluma ngendaba yakho nokuloku ngibizwa nje esikoleni ngibizelwa wena.
1: Ngiyathembisa mama ngiyakusenzeka bandla.
0: Lungile mntanami. Ngiyathemba kuzoba kanjalo njengoba usho nje. Hayi ke hamba ke sisi uyoqhubeka nomsebenzi wakho wesikole.
1: mama.
0: Ngiyama.
1: Ngingakwazi ukuthi ngiyombona la ehlala khona.
0: Ubani uthisha? Uzombona nje kusasa esikoleni.
1: Cha, ngisho uma wami.
0: Oh, Zuzani. Zuzani. Yini manje kade sikhuluma kamnandi kangaka sekonakala iphike futhi.
1: Cha ngiyabuza nje mama phela ngiyafisa mina ukumbona.
0: Zuzani ngisacela ufocus emsebenzini wakho wesikole.
1: Manje angiziba mama.
0: Cha ba ngikuzibi ukuthi mina ngithanda lokhu sikhuluma ngento vele nje ngeke izikusize ngalutho.
1: Hawu. Engeke ingisize ngalutho. Ngeke ungisize ngalutho mina ukuthi ngazo mama ongizalayo.
0: Zuzani ngithe hamba uyokwenza umsebenzi wakho wesikole.
1: Ngikuzwile lokho mama kodwa manje ngisafuna
0: okwamanje ini Zuzani ngithe hamba uyokwenza umsebenzi wakho wesikole. Hawu.
1: Lungile mama noma ngangithethisa kodwa
0: hamba hamba hayi.

0: manje manga sekwenzeke nje axoshu uzuzana esikoleni uzofunda ngempela
1: hay bo yini manje engamenza ukuthi axoshwe ngoba phela uthe useshintshile
0: ngisengiyasho nje uma kwenzeka avela phindile nje leza dume ingazo
1: ekuphi ke konje lo kadume ngakho
0: aw noma lo ngahlale kwenza ukuhlupa lokho akwenzayo
1: angiboni mina ukuthi angaphinda hluphe awemva ukuthi sikhulume kangaka naye
0: we ma ingane phela le futhi ke yena uzuzana angimele nje ngempela usheshe umkhole kalula
1: hayi ngiyakwazi lokho nokuthula kodwa mina hayi angiboni awu ungabe soneni kanti sekukhulunywe kanjena naye eshaywa kuthethwa uhlalwe phansi kukhulunywe naye hayi ngabe phela hayi ngabe sekokunye ke manje
0: eyi ngiyakuzwa mnganami kodwa ngempela kuzofanele uqaphele ngoba angathembisa uzuzana aphinde futhi ayenze lento
1: hayi sisi sekuyoba umthandazo kuphela ke manje ngoba phela nami hayi angisazi
0: eyi ngempela ke bandla umthandazo avusiza kodwa uma ngabe kudlula la ngempela ke esetsheliwe ukuthi uzoxosha nasesikoleni hayi ngabuhlule ngabuhlule ngempela ngempela phela
1: iyazi okunye nje sisi kungikhathaza kakhulu ilento yakhe yokuthi elokho engibuza uma wakhe
0: how usambuza namanje
1: hayi bangiboni uthi uyokeyeke mina yaza siqede inkulumo naye engayifaka ngindaba kama wakhe
0: kodwa noma o uyamsola yini
1: hayi usho kanjani
0: nje ngokuthi abuza uma wakhe
1: cha bo phela ngimsoli yena eyi kodwa yabona umuntu owadala yonke lento ubabongile
0: lalelake dali asimiyeke bandla babongile asimiyeke nje asidluleki yena
1: hey
0: wamosha wamosha yabona into engimele sibhekane nayo manje yile sizomisa kanjani
1: ayeneke sisi asikwazi ukumiyeka phela ubabongile kube kuyiyena owaqala yonke le nkinga engikuyona simiyeka kanjani
0: ngizwe kahle sisi ungangizwa kabi mina ngikushola ukuthi akusizi ngempela lokhu namathele kuyena yabo fana namanzi masechithekile ngeke lokhu wabuthi uzobutha kanjani
1: longile sisi
0: mina ngikushoyo mina ukuthi manje lento le obhekene naye uphuma kanjani kuyona senze kanjani ngempela
1: ukutshela iqiniso nje nokuthula angazi angazi ngempela
0: kanti kuzofanele wazi ngempela sisi

0: Yeah, asizwe ke ntombi ngoba phela awufuni kungitshela ukuthi uba le sponsor sakho. Uvakashele bani phesha? Huh?
1: Ngihamba komsebenzi o ngizobe ngingekho nje isikhashana futhi mnganami.
0: Hayibo okahle ngebela. Hayibo kanti lento yakhe lo msebenzi serious dad?
1: Hayibo, hayibo. Kanti ucabangani mngani? Ucabanga ukuthi siyadlala nje thela la. Sidlala izinto.
0: Cha, yazi ukuthi mnganami sengikhuluma iqiniso nje mina bengingayitshela nje ukuthi inkampani enkulu kangangokuthi bangaze banyise phesheya.
1: Wow. Imina I team leader so nje all expenses paid sengilo umuntu nje nami chama mi passport gang
0: manners hey that way that girl akusuthi yasetshenzwa ke impela njengoba senize niye na phesheya hayi siyakubongela mngani
1: hey mnganami nami ngiyabonga oh aw mngani awazi ukuthi sengijahe kanjani ukuthi kufike usuku lokuhamba hayibo
0: kota o base banise Mexico pho yazi ngabe kungcono nje ukuthi mhlambe banisa endaweni efana no America noma ko Dubai kanje asikho nje phela isimanga ise Mexico
1: usho kanjani ke manje lokho o ngathi nje ngesama abantu basuka khona ko America ko Canada nasemhlabeni wonke o beyovakasha Mexico mngani
0: hey uma usho kanjalo ke
1: ngiyakuzwa Hayi ngeke mngani uyangixakeke manje. Wakhulumisa umuntu onomona nje mngani. Awungijabuleli kanti.
0: Ah eh, na ha mngani ngiyakujabulela ukuthi nje awe Mexico pho.
1: Yini rocking e Mexico cho, mina rocking.
0: Cha mngani. Yabo mina i Mexico nje ayingihalisi shame. Yabona bani thi ubukhuluma ngo Mauritius okungenani ke cha ngabe ngezwe ke cho.
1: Ngempela. Awuzwe dad. Mana ke mngani uliqhathanisa kanjani ngempela izwe elise Africa kanye nezwe elise North America?
0: Cha phela sengiyasho nje yabona mina sengikhulumela ubuhle nobumnandi futhi kunane vavavumle lapha kulesa siqhingi.
1: But dad, engabe wakwe wayini ko Mauritius labo uma ngabo? Hayi cha mngani. Ana ke nifunde ukujabulela abanye abantu uma behlelwa izinto ezinhle ngeke nife. Ayibo.

0: Sengizibhalileke lapha ku notebook emadoda uhlu lwezinkomo njengokuzibala kwenu. Angikusho ke lokhu okwamanje umsebenzi wethu uthini uphelela lapha. Sizobeka sesibiza abadala ukuyibona abaze bese boliphothula kahle lonke lolu daba lwenu.
1: Hawu. Hawu, siyezwa banomzana.
0: Ehhe. Yibo ke futhi abazosho inani ukuthi malini imali siyonke isiphelele.
2: Nisixolele phela bontate. Ningabe senisibiza kakhulu.
0: Hawu.
1: Hayi man. Mkhwana, kodwa waba njani awuthule? Ake ngizwe le ndoda.
0: Hayi. Empilweni yami nje ngiyaqala ukuza umkho ngezikhalela kungakashona ukuthi uzofuna malini.
1: Hayi, njengoba ngike ngachaza banomzana umfowethu lo osuka ngale ebasuthwini kungenzeka ukuthi uyaphambanisa nje. Yebo.
0: Sizocela ukunishiya kancane kwemadoda kwesiyolanda bona abadala. Asana.
1: Kodwa nawe mani mkwena. Aba ufunda ukuthula. Imini umkhongo wena uphelekezele mina. Sizwana.
2: Phela ntathe gogo uthi asibuye nushintshe.
1: Hey noma kunjalo mana uvele uphahluluke nje ukukhuluma isinomi kanjani. Amaphutha njengalawa abiza. Ubusuthini nje uma besihlawulisa njengoba ubulokhu ubhimba ngenkulumo.
2: Hayi akiza ngengicule. Angiqulanga ntathe.
1: Angisho ukucula mkwena. Ubuzocula uculeleni ke manje.
2: Akiruthi ngiyabhimba.
1: Hey, angiyalo gogo bakithi. Hey ha. Ungakuthule kodwa wemsuthu. Udedele mina owazi izinto akhulume.
2: Kwenze njani manje indoda yamadoda? Wakhushusa. Wenza indoda. Oh, hey. Wohi waqabanga waphatha simehlane. Umuntu uzothi kufudumeza igazi yokwazi.
1: Uyabona ukuthi indawo yami khona ngwedada. Eh, twarana hanyane.
2: Hayi, kyawonga ndoda yamadoda. Hayi, wathi ba kungqono ngoba ntate egogwe akekho.
1: Usho ngani manje?
2: Ha, waminya ntate egogwe. Bese siphuza sichete lesifo.

0: Miss you too, yebo Tshathaka. So ujabulile manje ukuthi ke
1: uyahlala ke manje. Yiko uthi ayishowuwe ke manje lengo.
0: Miss you too.
1: Thank you Mazuza. Thank you.
0: Yeah. Nokuthi sisho sithi yazi ukuthini bafike iyeke lento yokuthi umhlabu umuntu umuntu wakho noma mhlabu usamshela bese uthi how yini manje angikhumbulini. How ngithandini. Ukuthi angeke ishongo lokho kusho ukuthi akunjalo.
1: Nje.
0: Manje indaba uphosa.
1: Umlezo nje ngicela ukushitshela abantu
0: bese. Yebo. How umshazi how kanti angikhumbulini how angithandini. Uma ngiyakuthanda ngabe ngiyasho.
1: Lapho
0: ngiyakukhumbula ngabe ngiyasho.
1: Lapho sakomisa usashela.
0: Usashela njalo usezongiphaphela.
1: Kodwa sekubuza leyo
0: mbuzo.
2: Ayi
1: gayo usuke kuphaphela ngempela.
2: Abakithi abakakubeke ulimini ukuthi ngisho ukuthi
0: u alive nje kuthina uphume nje isinoma.
1: Yena useyagubhu ufuna
0: la. Yawugubha ngenkani.
2: Shona phela
1: nawe.
0: No.
1: So mamenye manje abayi kuphapha.
0: Yebo nje please.
1: Okay. Bafethu nzileko sisi bamle studio bathi yekani ukuphapha. Yeah, yekani ukuphapha bafethu.
3: Ukhulu ukijima negazi kubambelela siyajika. Ukhozi FM.
0: Ungvashela.
1: Right.
0: Wey babe.
1: Esashela.
0: Wey lalela wena asithule futhi asingene imbelele.
1: Ukanti amawala anga akugcineni yini? Hawu bafuthe kanjani?
0: Yikuphapha lokho esikushoyo.
1: Mayi mvakashela mase ufikele njalo lapho uzofika ufune
0: idini. Manje ke sekuyaliwa ke manje. Akahle kahle bobhuti mana. Hayi buzise uthi ngeke ngiphinde ngikuvakashele.
2: Ngiyaphinde
0: ngikuvakashele ke. Ngoba manje mangivakashile mina, hayi ke manje sekufuneka manje na ke. Lelele manje hawe. Kahle bo. Ngicindelani manje.
1: Bafethu nenzani? Nenzani?
0: Akani faka isikole tjata.
1: Ey bafethu. Ey yes. Ay nenzani? Nenzani? Ey bafethu. Ay yes. Fan maye sonke sinje. Ey yes. Ay. Babelela siyajika nanga ubuthi ovuthela uthi ndozimela ngawe.
0: Ama VN VN 079 163 9874 ku Cozy FM.

0: Ubuto futhela kokhozi FM nje uthi ndingacashe edwaleni.
1: Awu
0: madoda.
1: Sibonge mntaka vuthela. Yeah, akona ama ex amabili amathathu lapha.
0: Yeah, akona ama ex la aw 2. Lapha nje ukuthi ke uduma ke mazibuko nje emtshezi ke uthi ke # ebambelela ke siyajika lapha ke nje ku bambatha ke magwaza nje we GP26 ke lapha ke ubanike umcombololo. Umcombololo ke we LD35 ke lapha ke nozwane ke uhamba nge XXT ke baningi nje kodwa ke ngeke ngibaqede baningi kakhulu jathi.
1: Kanti ke ubani lo uduma mazibuko emtshezi uthi jike babelela siyathi ya ku bambatha magwaza we JP26. Oh yela do yisho tjana. Nangu rachindo ando elonye thi pambele sasethe ya ku Mxolisi Ntuli. Uhamba nge JK68JNGP. Sweche Mistini ayilapha nge town uhamba ke nase extension 9 nase Dukathole awumadoda. Niyaphila lapha Dukathole. Kube lapha nake bambelela siyajika. Awuthe bambele sasethe ya ku Thelezi uhamba ke na nge XGX133GP. Sweche Mistini down aye e town nakati ke lapha nake eMakawusi. Nakhona ke futhi uyafika. # cause FMWNP.
0: Lanje ugcina ke lapha kosigaba duma nje ukuthi ke lapha ke kumbukeni banike yambukeni ke sithola nje ukuthi ke lapha uthwala othisha uthi ke nje usuka esahlumbe nje lapha ke manseleni ke uya eMnambithi.
1: All right. Awuthi ngivale ngontasika ngapha manje ngiyekule ngoma sithando. Udonda lo obuka uthi mabelela siyajika lapha ke kuyenza imajola wasobuka wesakwabiyela ubihlahla odayisa lapha nake empangeni rank yamabhasi ave nje ke siphatha kahle bakithe tafleni lakhe kanti uyasibekela ke nezikhwama zethu ke bese ke nathi ke siyathenga etafleni awu nakho ke bakithi
0: siyabonga
1: thengani bu ngobe kwa nje izikhwama zethu awu siyabonga ma siyahamba
0: thenga
1: alright sengo sendabenza zasathana ngengoma ka Demtuda ne hamba no same tip
0: yeah
1: no uvuyi ovuyonke
0: Ovu yonke.
1: Okay, yeah.
0: Uthi imphefumulo wami. Ukhona lapha futhi nongcodube ngokona pastor for ethi sabalangolwazi.

0: Sawubona sithando sami. Usunjani kodwa umkhuhlane?
1: Hayi akusafani baba, isungqondo.
0: Bangcono ke ma.
1: We baba, uyambona nje kodwa uzuzani kulezi insuku ukuthi uthanda ukuba ngconywana.
0: Hayi gogo, angisathembi lutho mina oluthinta uzuzani kulezi insuku.
1: Hayi baba.
0: Uqonda
1: ukuthini umuntu osathembi lutho oluthinta uzuzani?
0: Okay gogo. Kunini nje lengani senza upopayi la ekhaya?
1: Hawu, manje uqonda ukuthi sewumdubile nje kanjalo?
0: Cha, angimdubile sithando sami.
1: Hayi kodwa yasithemba inkosi le nkulumo yakho imbaxambili.
0: Gogo, lalela sithando sami. Ukuthi indaba zazuzana inkinga kuba ufike ukuthi uyambona avela phela nemehlweni ungazi ukuthi ujike nini.
1: Yebo, yena baba kunjalo impela. Kodwa phela usayingane udinga ukubekezelela.
0: Kuze kube yinini gogo sibekezelana nalengane ebhedayo.
1: Hayi bothe inkosi ingane lena.
0: Hayi.
1: Kokunye nje izinto zenziswa yibona umngane lobo.
0: Wi hayi ngiyeke nje ngendaba yakhe noma gogo. Wena ungathi lengane isingcono kanti iphezu komnye umshikashika ke manje.
1: Hayi baba, kodwa phela kufanele sincomo mangabenza kahle.
0: Lalela gogo. Manje inkinga uzothi uyancoma ukuthi kukhona sekwenze kahle. Kanti kukhona okunye aseqalile futhi akwenza wrong.
1: Inkinga yami. Phela baba ngeke size sikwazi ukukhuluma ngento esingayiboni nesingana siqiniseko sayo. Ngoba phela okwamanje sibhekene nalokho kuphambi kwethu.
0: Hayi, kulungile sithando sami ngiyakuzwa. Manje
1: baba. Uthishakaza uzani uthi asifike esikoleni.
0: Ehhe, angithi uyabona ke. Ungakaligwenyi nje. Angithi uyabona ke.
1: Asikakezwa ke phela nokuthi uthi ufuna ukuthina uthisha.
0: Hawu gogo. Yini nje esingabizela yona uma ucabanga wona esikoleni?
1: Eh, sasiphela.

0: Sanibonani bazali, ninjani kodwa?
1: Oh, siyaphila thisha, njani nina?
0: Hayi, siyaphila nathi. Ngiyaxolisa bandlu kuloko nginibizela lana esikoleni. Cishe nanani sayithandi le ndlela.
2: Hayi, phila thisha. Sina siyaqonda ukuthi siningani la esikoleni. Ngakho ke ngeke nje size sidine nezi.
0: Hayi, kuhleke makunjalo. Ngiyabonga nje nangokubambisana kwenu. Usenjani yena uzozani? Ngeke ngakhuluma naye masontweni adlule.
2: Hey, yazi thisha, kade sikhuluma la no babakhe ukuthi ngathi lukhona ushintsho lincane silibonayo.
0: Njalo, hayi awasibonge. Kungcono futhi makhona makukhona ushintsho nelibonayo kuyena. Nami ngesikhathi ngikhuluma naye, hayi impela wathi mbisa bakithi ukuthi hayi izinto uzokwenza ngendlela ehlukile.
2: Awu ngabe kusaba.
1: Ngiyadideka ke manje. Uma uthisha ethi kule zinto zakhe usho
0: ngisho lento yakhe yokuba on and off esikoleni.
1: Oh, ngiyabona thisha.
0: Empeleni nje lana bazali bakhe ngibizele ukuthi ngizonitshela nje ukuthi ayi cha sengimzame kakhulu uzozani nokumqoqa nje nokumbuyisa endleleni ayi kodwa ayi kubi
2: hayi siyazi siyazi thisha futhi siyabonga kakhulu
0: kungcono ngoba ke bengihlezi ngenitshela lana ngendaba yakhe empeleni nje usakhona la esikoleni ngami kahle hle ngoku abaphathi ngabe kade bamqosha
2: usiyami ey siyabonga. Siyabonga nje sineke sakho nothando lwakho bakithi.
1: Eyi ake ngithi nje kuhle kakhulu osenzele kona thisha. Uyazi ngabe siyahlileka ukubonga. Abasebaningi othisha abafana nawe.
0: Awu angibonge kakhulu lapha bazali. Engingakusho ke kodwa ukuthi bekuyokugcina ngikhuluma nozuzani mina. Uma ephinda futhi enza lokho. Hayi cha. Ngiyaxolisa sengiyoyekela kubaphathi ukuthi babone ukuthi benze njani ngaye.
2: Siyami. Ayi kwaze kwanzima ke nokho.
0: Impela hayi ngoba ngimncengele kakhulu umntwana wenu kubaphathi. Manje ngiyabuka phela nami ukuthi hayi sengingaze ngiphelele na umsebenzi ngenxa yakhe.
1: Eyo kuyezwakala thisha. Futhi ke nathi sicela ukuxolisa kakhulu ngako konke okwenzekile thisha.
0: Hayi kanti phela nenze lutho nina. Ikhona nje ukuthi phela mangabe umzali ucinisa uthola namacala engane yakho yabona bazali.
1: Ikhona kunjalo impela thisha. Sizozama nathi ukukhuluma nawe uzuzana lapha ekhaya.
0: Hayi impela ngoba hayi nakumina ngapha sekufike ekugcineni nje impela sengiphelele amaqhinga manje
2: hey efanele thisha kuphela amaqhinga hayi usumzame kaningi bakithi yena waphinda futhi waba umzali kuyena
1: impela hey ungasasho ngokukhu yazi lokho kungaphezulu kokuba umzali siyabonga kakhulu thisha
0: hayi ake ngithi kubonga mina nje ngokubambisana okuhle phakathi kwamnane bazali bakhe kuyakhombisa ngempela lokho ukuthi nikhathalele ikusasa lomntwana uzuzana.
2: Hayi impela thisha. Eh siyabonga.
0: Hayi, nokulungile. Senohamba kahle ke bazali.

0: Zuzani.
1: Yebo ma.
0: Uyazi ngithi ukuthi ngikuthanda kanjani?
1: Yebo ngiyazi ma.
0: Kade sithe esikoleni sakho ke nobabakho namhlanje sibize uthisha wakho.
1: Oh ay, nginibonile esikoleni.
0: Imake wena oke wakhuluma na uthisha wakho enzukwini?
1: Yebo ma wakhuluma nami.
0: So ke mntanami ke awusho ke. Uyimisele ngani umthetho wakho? Awungitshele nje.
1: Ngiyimisela ngokufunda mama.
0: Uqinisekisile kodwa ngalokho okusho uzuzani ngoba phela uqala ukisho lento yakho.
1: Hayi ngiqinisile mama, nose futhi ngimtshelile.
0: Hayi ke kuhleke uma kunjalo ke ntombi. Ngiyajabula futhi nami ukuzwa lokho. Zuzani, ngiyacela mntanami. Ngicela ungenze ngiyiqhenye ngawe.
1: Yebo, ngizokwenza njalo.
0: Hayi, ngiyabonga ke sisi. Yazi angisathandi Zuzani ukuloku ngikhuluma ngendaba yakho nokuloku ngibizwa nje esikoleni ngibizelwa wena.
1: Ngiyathembisa mama ngiyakusenzeka bandla.
0: Lungile mntanami. Ngiyathemba kuzoba kanjalo njengoba usho nje. Hayi ke hamba ke sisi uyoqhubeka nomsebenzi wakho wesikole.
1: mama.
0: Ngiyama.
1: Ngingakwazi ukuthi ngiyombona la ehlala khona.
0: Ubani uthisha? Uzombona nje kusasa esikoleni.
1: Cha, ngisho uma wami.
0: Oh, Zuzani. Zuzani. Yini manje kade sikhuluma kamnandi kangaka sekonakala iphike futhi.
1: Cha ngiyabuza nje mama phela ngiyafisa mina ukumbona.
0: Zuzani ngisacela ufocus emsebenzini wakho wesikole.
1: Manje angiziba mama.
0: Cha ba ngikuzibi ukuthi mina ngithanda lokhu sikhuluma ngento vele nje ngeke izikusize ngalutho.
1: Hawu. Engeke ngisize ngalutho. Ngeke ungisize ngalutho mina ukuthi ngazo mama ongizalayo.
0: Zuzani ngithe hamba uyokwenza umsebenzi wakho wesikole.
1: Ngikuzwile lokho mama kodwa manje ngisafuna
0: okwamanje ini Zuzani ngithe hamba uyokwenza umsebenzi wakho wesikole. Hawu.
1: Lungile mama noma ngangithethisa kodwa
0: hamba hamba hayi.

0: Manje uma ngasekwenzeke nje axoshu uzuzana esikoleni uzofunda ngempela.
1: Hayi bo. Yini manje engamenza ukuthi axoshwe ngoba phela uthe useshintshile.
0: Ngisengiyasho nje uma kwenzeka avela aphinde nje leza dume engazo.
1: Ekuphi ke konje lo kadume ngakho?
0: Hawu noma. Lo ngahlale kwenza ukuhlupha lokho akwenzayo.
1: Mhm. Angiboni mina ukuthi angaphinda hluphe. Awemva ukuthi sikhulume kangaka naye.
0: We. We ma, ingane phela le. Futhi ke yena uZuzani angimele nje ngempela usheshe umkhole kalula.
1: Hayi ngiyakwazi lokho nokuthula. Kodwa mina hayi angiboni. Hawu. Ungabe soneni kanti? Sekukhulunywe kanjena naye eshaywa kuthethwa uhlalwe phansi ekukhulunywe naye hayi ngabe phela hayi ngabe sekokunye ke manje
0: Ey ngiyakuzwa mnganami kodwa ngempela kuzofanele uqaphele ngoba angathembisa uZuzani aphinde futhi ayenze lento
1: hayi sisi sokuba umthandazo kuphela ke manje ngoba phela nami hayi angisazi
0: Ey ngempela ke bandla umthandazo avusiza kodwa uma ngabe kudlula la ngempela ke esetsheliwe ukuthi uzoxoshwa nasesikoleni hayi ngabuhlule Ngabuhlule ngempela, ngempela phela.
1: Iyazi okunye nje sisi kungikhathaza kakhulu. Ilento yakhe yeyokuthi elokhe ngibuza uma wakhe.
0: How? Usambuza namanje?
1: Hayi bo angiboni uthi uyokeyeke mina. Yaza siqede inkulumo naye engayifaka ngindaba kama wakhe.
0: Kodwa noma o uyamsola yini?
1: Hayi usho kanjani?
0: Nje ngokuthi abuza uma wakhe.
1: Cha bo phela ngimsoli yena. Ey kodwa yabona umuntu owadala yonke lento ubabongile.
0: Lalelake dali. Asimiyeke bandla babongile. Asimiyeke nje asidluleki yena.
1: Hey, simiyeke.
0: Wamosha wamosha. Yabona into engimele sibhane nayo manje. Yile. Sizomisa kanjani?
1: Aheneke sisi, asikwazi ukumiyeka phela ubabongile. Kube kuyiyena owaqala yonke lento engikuyona. Simiyeka kanjani?
0: Ngizwe kahle sisi. Ungangizwa kabi. Mina ngikushola ukuthi akusizi ngempela lokhu namathele kuyena. Yabo fana namanzi masechithekile ngeke lokho wabutha uzobutha kanjani
1: longile sisi
0: mina ngikushoyo mina ukuthi manje lento le obhekene naye uphuma kanjani kuyona senze kanjani ngempela
1: ukutshela iqiniso nje nokuthula angazi angazi ngempela
0: kanti kuzofanele wazi ngempela sisi

0: Yes, mngani.
1: Ya ubuthini ke? Phela siphazanyiswa ukungena kocingo, sangabe sisakwazi ukuqhubeka nenkulumo yethu. Ngempela ngempela ongithi mina uma ngabe ufuna ukubona uma wakhe.
0: Hayibo, umtshela iqiniso.
1: Hayi kahle bo, iqiniso elithini? Uyazizwa kodwa ukuthi uthini manje?
0: Hawu. Noma sengisho phela, umtshela mhlawumbe ukuthi awumazi uma wakhe, into enjalo nje.
1: Akukho lula ngale ndlela osho ngayo oh.
0: Hayibo. Usukwenza indlela phela nawe ukuthi kube lula.
1: Imake bese imbuze elandelayo ngizoyithini yona.
0: Hayi kahleke noma ungidlala ngami ngempela phela uyona ingane uma ungabe ungaka. Yabo le ndithatha njengokudweba nje i-business plan.
1: Business plan?
0: Angithi uyazi monthi business plan ukuthi ubhale izinto ezingenzeka ezimbi nezinto ezingenzeka ezinhle. Kanjalo wena kuyena lindela ukuthi uzokwamukela noma ngeyaza kwamukela umtshela khona.
1: Ey cha khona ubuhlakani unabo mngani hayi buyamangaza. Ayazi ngizuke ngizame ngibone ukuthi ngiyaphumelela yini noma cha.
0: Kodwa ngempela kuyokusiza. Kuyokusiza ngempela ngoba phela ingane iyayidinga impendulo.
1: Kodwa uyabona ubabongile yena.
0: Awu ubabongile wani? Ubabongile unjani? Kodwa noma ukuba uyazi ukuthi wayekusiza ngempela ngokutshela ingane.
1: Hayi bo wangisiza ngani?
0: Hayi bo wakusiza.
1: Hayi bo ngoba kunalokho nje ungimoshele wangiqeda.
0: Mana ke manje ucabanga ukuthi ingane biyohlala ingazi iqiniso ukuze kube yinini?
1: Ibiyolezo uma kwenze njani lelo qiniso
0: le? Hayi
1: bo, hayi bo. Ngabe ngalazanga bekuzoba nani kanti?
0: Hayi bo.
1: Sikhona nje thina singabazali bayo oh.
0: Beke kwenza kugcine kufikile kuyona. Awazi ini ukuthi akukho kufihle kunomphelo. Bekuyoba njani? Hm? Bekuyoba njani seyithola ingane? Mhlambe seyiguga noma nawe usuguga ikuzonde.
1: Ikuzonde into eyibhayi. Hayi, ikuzondelani manje.
0: Hayi bo sis. Hayi ba wona umdlalo lo. He. Asazi. Asazi ngempela kuyozwakala.
2: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya ihlazo.
3: Kodwa usengazabe nesibhamu esithathaphi nje sona.
4: Hayibo ma. Useriously ngale nto eshayo?
3: Ufuna ngithini mntanami? Uma kodwa ngasithathaphi isibhamu?
4: Hawu kodwa ma uyazumbone nini lo makodwa kwakho? Noma senze nje into enjena.
3: Angimbonanga phela mina.
5: Mina ngangiphumela emsebenzini ekseni, kade ngisebenza ebusuku, ngafika ekseni sekuthiwa kunengane endlini.
3: Ayi ayi ayi ngidida ngempela uyangilahla ke manje. Hayi ngilahla ungilahla. Kanti ingane yafika ebusuku yini kanti?
5: Mama, njengoba ngisho nje angazi mina. Ngafika sengikhonjisa ingane ma, njengoba ngisho nje kuwena.
2: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsomluko kuya kulwesine kujabula ujule ngo 10:40 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts.
6: Igama lami uDJ Muntu the Dawn. Ulalele uKhozi FM noSiphiwe Sibiya ezimtoti.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ما فيك أو مثل تندقى يقبلنا يقبل اسم ملك كونه كوز اف ام من يقبل الاسم عام ثلاثة وكوزين اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بنا تسبو سيس يواز بيجي لس كان يسأل قوم كسبين زاي أز هولي لين لين يا كي يكني سواز بيجي لك زوزون كلي فوم فوم ezikhona okwenzakalayo kulu nafsini zaiqatul maut sithanda singathandi sonke siyohamba emhlabeni ya sonke siyohamba emhlabeni ukuthi umuntu oshonile usaziwayo umuntu obengaziwa umuntu obenotho umuntu wendayo kodwa sonke siyohamba emhlabeni sekuyikona ukuthi thina each and every one of us each individual bheka ukuthi la uyakhona engabe imphako yakhona uyiphethe na kuba nzima day by day ukuthi ulungiselele ukuya ngale ngoba the more userious ngendlela yakho yokuya kwaAllah subhanahu wa ta'ala yo ayino sathane wenza show ukuthi wena uhamba ngaleyo ndlela uhamba ngalendlela ingakho singu Allah subhanahu wa ta'ala ngenelela bengakithi asize ngaso sonke isikhathi asinikeze inhliziyo ezimsabayo asinikeze inhliziyo ezimsabayo waqalban khosha inhliziyo enokumsaba Allah subhanahu wa ta'ala ezokwenza ukuthi wenze izinto uAllah subhanahu wa ta'ala asithandayo lezo zinto ezimthokozisayo Allah subhanahu wa ta'ala singazenzi izinto ezizoletha ulaka lokwa Allah subhanahu wa ta'ala ngaleyo ndlela konke sizokwenza emhlabeni uAllah subhanahu wa ta'ala uzokubusisa ngobani silwela ukuthi kube intando yakhe esigijima ngayo bantu baAllah subhanahu wa ta'ala ngeke ngakhuluma hayi last week kulela viki ngakhuluma ngento ebizwa mashwara meeting kahle kahle uma yenziwe imashwara kusuke kuzothathwa isinqumo kuyo yonke into oyenzayo isinqumo leso sithathayo leso sinqumo leso osithathayo yo Allah subhanahu wa ta'ala uma kuukuthi uthathe isinqumo ekuyiso umvuzo walapho angeke uze ubenefit wena kuphela o benefit nezizukulwane sakho nalabo abasala but uma ukuthi isinqumo leso sithathile awusithathanga ngendlela kuyiso awucabanganga ngobudlabha bakho ngenkani yakho mangasho limazi into eziningi kakhulukazi uma kuukuthi unikezwe iposition wanikezwe wathenjwa ngabantu baka Allah subhanahu wa ta'ala ngichaza ukuthi abantu baka Allah ngiyikhanda njengoba ngiyikhanda isinqumo engizosithatha asithinti mina kuphela sithinta nalabantu abangaphansi kwesandla sami ukuthatha idecision ukuthatha isinqumo akusintelula namhlanje isinqumo sesithathwa yina nombali hayi imashuru ayenziwanga ya ayenziwa ngimashura kuze ngithathe isinqumo and leso sinqumo inali layo nayile rojon but uma usebenza nabantu ne awuvesana udecide wena uthathe isinqumo khuluma nabo abantu uzwe uvo labo abantu ukuthi ubathini kulokho abakushila abantu asibheki inkanuko zethu asibheki ukulamba kwethu asibheki into ezohamba ngendlela ze kodwa sibheka lento le esikhuluma ngayo
ngaba ukulamba kwabantu, ngaba ukoma kwabantu, ngaba ukudinga kwabantu, ngaba ukuvikeleka kwabantu. Yonke ilento esibhekayo kushuthi sibeka phambili lokhu okuzosiza abantu, hayi lokhu okuzosiza mina, then accordingly sithathe isinqumo. Ya, ngicela ungena baba wekhaya, kuma abantu abashadile. Ya, bayakhala abantu bathe kunzima emshadweni wabuphuma khona. Mina ngithi angeke uNkulunkulu athi into yinhle uma ukuthi ayinhle. Uma ukuthi inzima, umnzima bayo abukhiphi lokhu ukuthi yinhle. Yinhle yona inhle. Why singabuza ubuhle bayo, ubumnandi bayo singabutholi? Obviously sigijima sajiva, sagijima senza yonke into ekufanele ngabe yenziwe emshadweni. So uma usufika emshadweni ukhathele, amadatha omshado awusenawo, usujwayele le yampilo leya ya yokuthi uyazenzela wena, utshelwa, awulawulwa, uyithathela inqumo wenza nanoma yini. So obviously uma usufika ngalana, amathuluzi ayo lento lo wasebenzisa endaweni ewrong. So you don't expect ukuthi uzothola ubugoodness kuyona lento wena ungenabo ubugoodness ofike nabo. Umshado yinto enhle, into enhle bonke, akekho noyi-one umprofeti kaNkulunkulu ongeza uthi wawajola. Ayi umshado yinto enhle, so ngaze ngiphume kakhulu na. So ngaphambi kokuba ushade, isinqumo leso sithathayo, njengoba ngisithatha nje lesinqumo, ngizosimela na, i-decision lengiyithatha ngizoyimela na. Ingakho ukukhuluma nosazi, abantu abaziyo, abantu abakuyona igame, abadlulile kuyona igame, ubuze ukuthi kwenziwa njani uma kukanje kanje kanje. So in that way uzoba ne-insight ukuthi lento lengena kuyona engabe ngingakwazi ukuthi ngiyimele na. And uma ukuthi khona umzimo obuvelayo khona, bese ngivese ngazi ngala, but hayi namhlanje, hayi ukuyala umuntu namhlanje ngento, umyala umuntu uthi hayi muntu kaNkulunkulu kanje kanje, hayi ngoba nakho usumnandi wena, ngoba nakho usiwayidalela wena, ngoba nakho usiwadlula lapha, ngeke ngidle ubusha bami. No problem, budle ubusha bakho, akekho ozokumisa. Kodwa bayakuyala baziyo ukuthi ungahambi ngaleyo ndlela elamlithi kakhulukazi kuleyo busha. Budle ubusha bakho kodwa bungadli ikusasa lakho. Ubusha bakho lobo obudlayo budle, Nkosi yami, ya ubusha babudle kodwa bungadli ikusasa lakho. La iyokuthatha leyo nto, uma isidla ikusasa lakho ikuthatha izokuphosa ethuneni straight. Ya budle bona, yenza lokho ofuna ukwenza, no problem, but isinqumo leso sithathayo, angithi ukwazi ukuthi usimele leso sinqumo. So umuntu oshadile, baba wekhaya, baba wekhaya, ngaphambi kokuthi uvule leyo zip uphose isinqumo leso sithathayo, cabanga engabe ngenza into ekuyiyo na. Ngalokho engikwenzayo, inzalo ezophuma kulento le engiyenzayo, ngizokwazi ukuthi ngiyimele na. Nawe mama, ungakawundlali phansi umgogodlo noma ingayiphi indlela. Isinqumo leso sithathayo, inzalo yalesinqumo engisithathayo, ngizokwazi ukuthi ngiyimele na. Ngoba lesinqumo engisithathile sobuya ngami, ngingakayidonsi ithiga, ngingakayidonsi ithiga, ngingakamdubuli. Isinqumo lesi osithathayo engabe yiso na. Ya kakhulukazi le yokuchitha kwegazi, hayi lichitheka left and right, and sazochitheka even more. Ya ukuchitheka kwegazi siyakubona, sisazokubona, nokuchitheka kwemali sisazokubona futhi kwenzeka. Ya umhlaba kala uSimantale ngaka ugogo, lezinto ezizokwenzeka very very much. Izinto ezokwenza very very much, bese kuba yilaba abayaziyo into abaphezukwayo ukuthi njengoba belana nje bayadlula kahle kahle, bona baya kuphi, baya kwelizayo. So lezi zinto abazozenza lana, fanele bathi babezenza lezi zinto lezi, bacabanga ukuthi kusasa ngiyobhekana no Allah subhanahu wa ta'ala. Le nqumo lezi engayithatha, kuzofanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyimele enkantolo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, ngiyazi namhlanje enkantolo ufike nje uveze ubuso udlulele ngale, uphasile enkantolo yala emhlabeni, kodwa lento yenzila ilunganga. Ungakhohlwa ukuthi usaye enkantolo yasigqoko, Rabbul Izzati Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Enkantolo yakhe ke inkantolo yobulungiswa, akusebenzi ngemali, akusebenzi ngegama, akusebenzi ngokuthi ubani wakabani, wazibani, uphetheni, yini okwazi ukuthi uyenze, uhlanganisa kanjani. Enkantolo ya Allah subhanahu wa ta'ala kusebenza ubulungiswa, adalat adila Allah subhanahu wa ta'ala. Wamizanu na adilu na adilu. Ya ikali zokala izenzo zethu zinobulungiswa. Njonga pama uchu stache leso sinqumo, ucabange, ujule. Engeke uwazi ukuthi ufike uthathe isinqumo entweni, kakhulukazi uma nginabantu. Uma usithathile lesinqumo lesi osithathile,
bakulandela abantu ba-Allah subhanahu wa ta'ala bethembele kuwena nani bantu ba-Allah subhanahu wa ta'ala thembelani kuNkulunkulu fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Thembela ka-Allah subhanahu wa ta'ala emva kokuthi uthathe isinqumo, uyena u-Allah subhanahu wa ta'ala oyokuholela endleleni eqiniso. Uma uthathile isinqumo, isinqumo sakho angabi esakho kuphela, and siyabhayisiseka isinqumo, siyabhayisiseka. One is inkanuko, njengoba ngitshile inkanuko ukhala, bese kuba umuntu yena ubefuna ukuthi azuze something thizeni, ngaba imali nganoma yini. Anyways,

0: Thank you so much.
1: Ngasoze zabona mia
2: sithi mina sizohlobanisa ukufa nithando ezimbili senze nohlengiwe ngoni sanibonana nimdeni
3: ngiyabingelela ukhosi FM
2: sifisa ukwazi ukuthi ubuhlengiwe ubani
3: mina ngangumhlengiwe wakwaDindi kodwa manje sekushintshile sengumhlengiwe wakwaMngoni ngenxa yalobhuta kwaMngoni
2: yini yagqamela kuyena
4: ayohushe akhethi ukuthanda kakhulu kakhulu yonke into enjengengibonayo lesifiseleyo noma ngibona okunye ngicabangele
2: sihlengiwe ukuphi ungakusho njengokubonga kwakusokwenhliziyo lakho
3: ngibonga nje indlela akangithanda ngayo indlela akangihlonipha ngayo indlela akangazisa ngayo akafuni kwami kwaphithi kimi nje uyikho konke
2: mina nawe sizohlukanisa
3: ukufa
2: ngiyabonga kakhulu ngesikhathini siyanithanda
4: manje nje sesisabe nishayisini ekhaya minayo mntana
2: uzoshayisa ngesikhathini
4: ufayisawufike kude nje
1: PSB ngo 12 kuya ku 3 Ukhozi FM lo

0: mzazini. Kusabona?
1: No, piwe.
0: Sikhuluma nobani?
1: Oh, kusabona. Ngiyabonga. Ngisathanda ukuthi ngene ukhozi ndala gcina ukungena ukhozi. Kuma nosipho wamalevu. Ngithanda ukubonga ngijabule ukuthi ngikhulume nawe. Kokuqala sibonge nje mina enze nje ukhozi. Lethele umuntu ukuthi ngawe. Yo. Even namanje ngithanda ukufuna ukulala naye lalela ngisho ya. Keep it up.
0: Ngiyabonga baba. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga today I was with.
2: Thank you, Baba.
3: Thank you, Baba.
4: Kuzi FM, lo hamba pambili.

0: ukhekhe.
1: Awu bakithi phakade.
0: Awu ngingenile impela namhlanje ngikumculi mina ngila eHammersdale endaweni kuthiwa eJoburg.
1: Awu siyazibongela thina baba ngokukhuluma nawe.
0: Yebo ngibonga kakhulu. Awu isihloko sakho baba ngiyasizwa.
1: Yes.
0: Mina ngokwami ukubona ngiyibona lento ukuthi ngempela umphumela wakhona uzothanda ukuthi ube mubi. Indlela okuzoba yiyona ngoba manje mawubukisisa kahle khona ubuhlobo bukhona phakathi kwalezi ngane kushuthi ngizinto bakubukeka ukuthi futhi iy'ngane zandawonye.
1: Kunjalo nami ngisola lokho.
0: Yebo. Ngiyabonga-ke baba, ngibonga kakhulu ukungena okhosini nje. Uthango lamadoda lo owaziwayo nje esicungwini kudala. Ngiyabonga baba.
1: Uthango lamadoda, siyabonga kakhulu bani.
0: Ngiyabonga nami
1: baba. Danko, kasibona ubani omunye esimtholayo la umsakazi uKhosi, sawubona. Baba, niyaphila?
2: Hawu, ngiphakathi kwena ngwane.
1: Useyintweni.
2: Ngithi nje yisosha leli emgwempisi, apho emgwempisi.
1: Hawu, sosha. Hawu, hawu, hawu, makaye.
2: Kade, hayi, usosha lo.
1: Yisosha leli umapholoba.
2: Umapholoba.
1: Hawu, umapholoba, baba, uyaphila kodwa?
2: Angithokozeli.
1: Hawu, siyaphila nathi, siyathokoza kakhulu. Yazi ngitshela ukuthi yisosha lapha ezansi.
2: Ngiyenza abone ngathi ndilinde ndiyaphawula kodwa hayi. Ifa sengakho kanile nje sije bese angihalalise futhi ndingenile namhlanje kuwe.
1: Awu siyakubongela baba, siyazibongela nathi bona ukukhuluma nomapholoba.
2: Hawu sibonge ngishele nabanye nongwane lana nomagaye lana eTorhweni.
1: Danki danki danki gazi lami, siyabonga kakhulu.
2: Siyabonga
1: ngwane. Awuzweka awuzweka, awusazi uphawula ngendaba.
2: Ngothi manje la bengi up and down ngangayizwa.
1: Wangayizwa. Kulungile. Sengokuxoxela ngasekhaya sengikubona.
2: Hawu ngiyabonga wengwa.
1: Thank you, thank you, siyabonga na sosha. Awuzweke, awuzweke. Sibona ukuthi ke ubani omunye khona hashtag sivusa abalele nomhlali khanyile emsakazweni Khosi. Usekhona ke usithembatha uMr. Radio ekhaya kusendwedwe eThapamasi. Yazi mnandi nda incwadi kaMavundla ngathi ke isoba inzuka yike ingampela ke le iphezulu ivolume kunoxolo ehlophe benononkululeko ehlophe balaphana ke empangeni enseleni akuvele lokho. Kulungile ke nathi siyabonga. Sibona ukuthi khona yena omunye esingakwazi ukumthola la kuma comments ka WhatsApp.
3: Sanibona nibasakazi, ngisacela happy birthday lapha nakuzama nkosi lapha kwanongoma emajeponzo osebenza lapha.
1: Yehova kulungile fowethu, no happy birthday. Kulungile, kulungile, sosale sesikudedela nje kodwa ewu waze wangena ngesikhathi strong.
3: Benedictine Hospital obuye yokwenza uhlelo lwezemidlalo lapha kwenongoma FM ozalwayo osula namuhla.
1: Alright, kulungile, sibona ubani omunye khona la.
4: Ngibingelele okhosini FM uTobias Nyawo lo TL Nyawo umthobisi. Lapha kwanhlazi emsiyane eloji. Hayi ngithi hayi sekumoshakele la iy'ngane zandawonye lezi. Azidinga imbuzi emhlobo. Ukuze kusanyaziswe lo mhlobo. Ngoba vele sekumoshakele.
1: Hayi.
4: Idinga sakhulumela.
1: Kuzwakala kodwa futhi engathi akubona nobuhlobo, ngathi nje labantu abandawonye nje ngqo. Mangabe imbuzi emhlophe iyasebenza ke nakumuntu wakini impela ekhaya endlini, cha angaze ke ngizwe. Kodwa ke kulungile ngale kokupholisa amaseko, kuzofanele siqhubeke naye indaba ukuze ke singabe sisaleke siqagula, sazi ukuthi ke igcine iphethe kanjani. Kodwa ngale ke kokuthi siqale lapho, ngifuna ukuthi mina siqale sidlule
5: namuhla kuMaster V noThuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorials.
6: Master V, ngidile data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama-channel e-YouTube engiwathandayo.
7: Ah, isixazululo yi-data bundle ye-Vodacom engu-35GB ngu-R169 kuphela. Ihamba no-5GB we-YouTube data mahhala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
6: Ngihole master, itholakala kuphi le deal?
7: Itholakala kwi-VodaPay app kuphela. Hamba bakubone ukuthi uphethe ikhala kahle.
6: Uzokwenza njalo.
7: Kunembandela. Further together. Vodacom.
8: Ukhosi FM.
9: Ukhosi FM.
8: Luhamba phambili. Sakaza nathi kuKhosi FM. Sicikoza ngosiba kuKhosi FM. Ukhosi FM.
9: Ukhosi FM.
8: Luhamba phambili.
1: Alright, kanike ngaleke kokupholisa amaseko njengoba kade sishilo, sifuna uqhubeka nayo ke indaba khona sobe sesikunikeza ke ithuba lokuthi uphawule wena ngasegcineni sesiqedile. Siko sendaba sithi inzukazi keye, sifuna ukuzwa ke ukuthi igcina ngokuphetha kanjani.
10: Inqeku zisikha. Ngiyabona. Khona zip.

0: Hello, Ma.
1: Hello, Antana.
0: Anjan.
1: Ay, ngivukile kufi. Ekukhuleni kade kungiphethe is over. Unkulunkulu ungisizile. Uzoqhubekela phambili nje nawe nalokhu repha kwakho. Unkulunkulu muhle. Maye wazi ukuvusa mina ekuguleni nje engahlulwa yinje. Wena ave bengimfisa mntana ukubona uphumelela. Bengimbona usathane futhi ingane yami ngingayiboni iphumelela, kodwa ke uzophumelela. Ayikho into ezokuthiya, ayikho futhi into ezokuvimba. UNkulunkulu khona, UNkulunkulu uyaphila.
2: Dusi Wavy uthi-ke usebenzile ingoma-ke siqeda kukudlalela yona khona la emsakazweni Cozy FM. Ingoma-ke mnandi kakhulu-ke, hamba nanamazwi-ke adluliswa-ke umzali ozwayo ukuthi cha asuka-ke ekujuleni-ke kwenhliziyo. 21 after eshayela u-1 o'clock sakhona-ke sizohlala nawe njengokukuthembisa. Mina kuyoze-ke kufike uPhindi P, ngileke ngikhona nje ngingasuki ngiseduzane kwakho. Kuningi-ke nengifuna sixoxe khona-ke nendaba empeleni isihloko sethu sanamhlanje. Siyazi ukuthi besisengosini la khona sithi sicikoza ngosiba. Sizothatha nje ama voice note nokuphawula kwabantu kokugcina ebese mhlambe ke sigoqa indaba yethu bese ke singena esihlokweni kulesi sikhashana esincane nje sobe sisele naso ngaphambi kokuba sifike ku 2 o'clock. Khona udaba engifuna silibheke nengifisayo ukuthi ke sikhulume ngalo. Asiphuthume ke sibone ukuthi ke kula ma voice note ke esesinawo lana ubani esizokwazi ukumthola. Kodwa ngaphambi kwalokho ngifuna ukuqala
3: ohlelweni lwanamuhla lwe Powerflex no Master V. Sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
4: Hawu Master V, ngifuna ukuthila nje ngokunginika ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
5: Ah, ikhambi lakho iPowerflex yakwaVodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga ongenayo icontract, ama-credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
4: Hawu we ma,
5: liza no-40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma yiphi network. Konke lokhu ngo-299 ngenyanga.
4: Manje ngiyithola phi-ke le nale ngaga?
5: Itholakala kwi-VodaPay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
4: Hayi, ngizokwenza njalo.
5: Kunembandela. Further together, Vodacom.
6: Ukhozi FM.
7: Ukhozi FM.
6: Luhamba phambili.
8: Awu mhlali. He? Ujayiva pheka umbhede la. Hey, wemhlali sibonge
2: esayini.
8: Kwabeka iphinde ngaphezulu.
2: Konakele.
8: Awu. Asase mpela kwasiwa mbhantshe kujiyama nje.
2: Hey bakithi.
8: Sezosengwa yenkehle.
2: Mm.
8: Hey. Hayi, inkinga enjena. Kodwa kuyisifundo lokho ukuthi
2: kunjani.
8: Musane ukugcinana nje kokwasana ngamagama. Ake ningene deep uma ngabe nisama into yobudlelwane.
2: Kunjalo baba.
8: Sifunde lesimhlalo. Ujayiva phe kombeda ngibona.
2: Ujayiva phe kombeda siyabonga mfethu sibone ba khona la.
9: Hayi ngikelele mhlalo mfowethu ngibekelele ukhosini lemaphiwo phiwo. Kavethu.
2: Fethu.
9: Ibalulekile lento ukuthi ingane singaqhile eduze kwethu sidubelane nathi. Masiyisondeze eduze kwethu siyifundise ukuthi wena uwakabani, uzalwa kabani. Ukuze yazi ukuthi isihlobo sayo ubani. Odadewabo ubani, abafowabo ubani. Uphelani lo wakakhathi phansi kwamgaya emasesini ngokuhlala ngakile emlazi dakona.
2: Aba nandisa kulungile, siyabonga ke nathi.
10: Sokhona, sokhona msazi.
2: Yebo.
10: Uyaphila.
2: Sikhona baba, njani nini?
10: Kula eMoreva ukhuluma noSnoti.
2: Yes.
10: Siyabonga.
2: Yebo.
10: Hayi wona kuyimpela lento ukuthi singakhulumi amaqiniso nje.
2: Mhm.
10: Futhi nokulahla iy'ngane lokhu nakudala kube yinkinga. Kuba ukuthi mhlawumbe umuntu umthola kudala ukuthi wakini. Mhlawumbe sinihlangana nje, sinihlangane samuye. Ayi iyabheda leyo nto.
2: Kakhulu.
10: Iyabheda, abazali nje bezama ukuthi support. Khona soba right, yabo le ndawo ongazani iy'nkinga. Kula eMoreva, danku.
2: Danko baba, siyabonga ke nathi kakhulu. Sizodlala ivoice note kuzobe yokugcina bakithi ngenxa yesikhathi, bese ke sikwazi ukuqhubeka nohlelo.
11: Ngiyabingelela uKhuzini.
2: Yebo.
11: Yaza kufuna into. Yaza kufuna into. Wo,
2: Ayi konakele ma.
11: Yase ikhulumeni. Eish.
2: Bakithi.
11: Ayikhulumeni lento leni. Kuda ke ke.
2: Kuzothiwani.
11: Nayini. Vele izinto izinto ziyenzeke. Ziba lana ku omama kahle kahle.
2: Ya, ngibone ngathi ke konakele kona ke asiligoqe ke uhlelo lethu inkosi yethempeleni la khona sithi sicikoza ngosiba. Kuningi ke mina ngikufundile ngingale nje kokubheka ke umuntu izinto esuke ezomongo wendaba kakhulukazi. Kuningi nekunye siqalazayo nje ngoba sasithele ngosi inhloso yayo kakhulukazi. Mengabe fika nje introducer naye ke uMavundla sasikhulume udaba lokuthi sifuna ifundise yakhe iphinde futhi inandise ithi yenza njalo futhi iphinde ke ndise nangaka ukubhala izinto nje engiqaphelile lapha nengiyithandile ukusetshenziswa kolimo ngiyazi sibe siningi nesingisi esibhaliwe kodwa ikhomba kona cishe nami ngafaka isingisi ngathi reflector kona but ikhomba kona ukuthi uhlobo olunjani lwabantu lolu ukunika nane language vele ekhulunyile abantu bengabe kuthiwa nje omunye useNewlands futhi ke usase high school kuthi omunye usemhlanga vele olimini lwabo kuzoba khona ukuthi mabe khuluma kube nezinhlamvu vele zesilungu uzozizwa nje lezo awana nawe izokwenza ukuthi ubonto okay lolu hlobo lwabantu besimanje manje ngithandile kakhulu leyo ndawo kungabe ngathi indaba eyenzeke le phansi ngakithi emgwempisi sibeke sazi ukuthi yenzeke la endaweni zasemathekwini nokusetshenziswa kolimo ke kukhombisile ukuthi cha enye ke ngiyibonile ukuhluka nje kokukhuliseka angazi le mhlambe soyixoxa ngelinye ilanga ukuhluka kohlobo lwabazali lolu thina olusikhulisile kanjalo nalolu olingalanga semadolo phena ngisho ukuthi ngiyalisola uhlobo labazali olusikhulisa emakhaya ngoba silokho esikhona nje ibona sihlonipha umhlaba kangaka nje sihlonipha abantu sizama nokufeza amaphupho nje ukona ukukhuliseka yibo labazali abasikhulise ngesandle ngizothi sithanda uqina lona isosha leli kade lingenile khona ipost engengalibonga ibona isosha langakithi ke leli lapha na ke kwangqobo ngasekhaya nje singqobo kwangqobo esithole esitimeleni khona ipost engengayibona ifakile ngicabanga ukuthi kuTikTok kade ke ikhuluma ngakho kunqoma ukuthi kunezinto esingazenzi ngenxa yamakhaya esikhulele kuwo kunezinto nje esithukezayo mengabe ke kufanele uyenze ngenxa yokuthi sikhuliswe kanjani ngalesisikhathi mhlambe sasingaboni ukuthi inhle lento esiyibo esikhulile indlela esikhuliswa ngayo sasibone ngathi hawo kodwa wenzani umama engishaya wenzani umama enginqabela ukuthi ngiyodlala nezinye izingane angikho ke lapho kodwa kakhulu bengilanje kuibalance ukuthi angilisoli indlela abazali abasemakhaya abasikhulise ngayo kodwa ngizwa ukuba soft la komzali kwamama enganeni yakhe kodwa ngendlela futhi eyukwakha le ntombazane mengabe ethola ukuthi khona ukungunuze sekuzwe ukungunuze ebusuku sekunokuthi ebusuku ivele ikhanyise nje kuba ukuthi kuyakhanya ngoba phela isefonini useyakhuza ukuthi hayi siyaqala ngokusha lokho ukuthi wena la ekhaya sesinomuntu ozoloka entsintsitheka ngaphansi kwengubo ngoba liyantsintsisikisa phela uthando siyalwazi oleka entsintsitheka lapha ngaphansi kwengubo thina engabe silele uyamuzwa ukuthi nanendlela asho ngayo ayifani mhlambe nale bekuzoshonga nje umama wami njongisa hawo mazizo mami ngathi awube kuyobeke hayi ke sekucatshwe na vele bekuyobe nje kusho ukuthi wena awusahloniphi wena usezwa asizozwa ngawe futhi indaba yakho nje isheshiphele kunendlela laba basesilungweni ekuzwakala ngathi ba addressa ngazo izingane futhi bafuna nengane iqhubeke nokuchaza noma nokusho ukuthi yini le yenza insithitheke kanje ebusukini le yenza ukuthi iyona ingabisalala kuze kushaye lezi ikhati ngicabanga ukuthi kunebalance angazi njoba sikhula nje thina ukuthi so thatha lophu uhlobo lokukhulisa kodwa ngicabanga ukuthi kuzofanele sibe nebalance ke thina yokwazi ukuthi la khona ongawuthathi khona uyes awuthathi la ongawuthathi khona uno awuthathi uyabo kodwa futhi uphinde ukwazi ukuunderstand ukuthi uhlobo olusha lolabantwana esilikhulisa manje noma elikhuliswa manje mhlambe wamthusa ngokumthethisa uzovela adunyelwe ikhanda ziningi nezifo ezintsha mhlambe sasingazazi mhlambe zazikhona khona ADHD manje khona depression manje khona anxiety izifo esiqala nje manje ukuzizwa esingasho ukuthi zazingekho kodwa siqala manje ukuzwa ngazo futhi ke labantwana abakhula manje bayazi ngazo ingakho kufanele ke sibalansise ukuthi okay senza kanjani ukuthi angashesha thukeze mhlawumbe umntwana uma umtshele ngendlela ezomenza yabo angazi kunzima nje kakhulu ukuba umzali manje angikumagine ukuthi ke kunzima kangakanani kodwa ke ngikusakuyona indaba ukuthi kuyavela uhlobo labazali abakhulisele izingane iunderstanding nje emqondweni wabo nendlela abaaddressa ngayo izinto ayilwi ayinalo udlame kodwa futhi uyayizwa ukuthi ayincengi ingane yabo ayincengi ukuthi mhlambe ke uyancenga uyakhuza la afuna ukukhuza khona asho ukuthi akuzuhamba kahle mangabonza kanje ngezathu zokuthi 1 2 and 3 hayi ukuthi nje awuke akuvele kavela ngisho ukuthi abazali bethu bayasibhubela kodwa ei yabona lokho ukuthi umuntu kuvele kube yisankahlu nje yabo so kuningi nami engikufundile nengikuxoshile mhlambe ke ngelinye ilanga selithola ithuba lokuthi ke sande sanabe kakhulu ngeba ke sisemsakazweni usakaza usebenza ngesikhathi kuzofanele ke siqhubeke njengamanje ngifuna ukuphuthuma ngiyokudlalela ingoma kalanga mavuso isihloko sithi you live on mangabe ngibuya ngala imina nawe siyahambisana ngizokuthelela nesihloko sethu esobe sisidingida osukela namhlanje

0: yeah, ngeke uze umthole eduze kwami sihloko sengoma ke sithi eduze kwami ekalira khona la emsakazweni Cozy FM njengoba ke imzuzu ikhomba ke ukuthi izoba ngamashumi amabili ngaphambi ke kokuba lebumbane ihora lesibili khona la emsakazweni uCozy FM usohlelweni sihebakithi usohlelweni sivusa abalele cishe ngathi sicikoza ngosiba ingosi yethu ethi sicikoza ngosiba usohlelweni la khona sithi ke sivusa abalele nomhlali uEwandi wakakhanyile lento siyenza ke njalo ngolo sithathu bakithi yazi ngivele ngahleka ngisabuka nje into engifuna sikhulume nawe namhlanje mlalele loCozy FM akukona nanokuthi ke namhlanje sihloko esitheni ngoba phela sisuka vele odabeni oluheavy ngizolibiza kanjalo noma odabeni olusindayo namhlanje ngifuna ukukunikeza ithuba elingqayizi vele la khona hayi kodwa ke ngizokutshela mangabe mangabe sibuya ngala angitshele mangabe sibuya ngala ukuthi ilibe leli thuba engifuna ukukunikeza
1: namuhla ku Master Vesi noThuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorials
2: Master V kidingi dilia data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama-channel e-YouTube engiwathandayo.
3: Ah, isixazululo yi-data bundle ye-Vodacom engu-35GB ngu-R169 kuphela. Ihamba no-5GB we-YouTube data mahhala. Ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
2: Ngihole master, itholakala kuphi le deal?
3: Itholakala kwi-VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
2: Uzokwenza njalo.
3: Kunembandela. Further together, Vodacom.
4: Cozy FM.
5: Cozy FM.
4: Luhamba phambili. Isikhondla khondla somsakazo sindize sathi caba. Ungabusanyakaza. Hlala no Cozy FM.
5: Cozy FM. Luhamba phambili.
4: Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @UCozyFMOfficial. Cozy FM. Luhamba phambili.
0: Right ngaleka kupholisa amaseko yakhumbula yakhumbula ingosi yethu la esasithi khona angisiye uthathekile yabo yakhumbula leyo ngosi la khona esathi angisiye uthathekile mina kodwa yabona sibanibani namhlanje ke nginika ithuba ke elithe ukuthi lokuthi ungitshele ngifuna ukuthi ungene lapha namhlanje asisho ke namhlanje ukuthi angisiye uthathekile kodwa kulesikhashana nje sincane ngizosenza sibe u 10 minutes ngizofuna ungene ungena ke ku WhatsApp na kanjalo napha ku Facebook omhlali khanyile Facebook kamhlali khanyile kanjalo na ku Facebook Cozy FM mongene wa Paula lapho sokuthatha kanjalo ke nala encengweni ubani lo msakazi woCozy cabanga ithuba ke leli elinqa izivele kanjani ubani lo msakazi woCozy othi uya umuzwa engileni ngalolihlobo lokuthi uyafisa ukuthola umzuzu mhlawumbe ongangehora naye imzuzu nje u60 kusho ukuthi iawe lodwa nje uyafisa ukuthi uke uhlale naye nje yabo umuphi lo msakazi othi hayi uNkulunkulu ngabe ukubusisile angabe futhi ke uthokozile kakhulu mangase kuthiwa hawake ngihlale noMarix Niza nje noma iawe lodwa ubese uyasitshela futhi ukuthi mina ngathola lelo hour ningahamba niyephi ngihamba niyelwandle ufisa ni kube isetup kanjani ufisa kube ukuthi nisolwandle nje nizipholele ufisa ni restaurant thizeni nifike nidle nje nobabili noma ufisa mhlamba kuvakashele nje kube ukuthi ufikile ekhaya abonwe nayi makhehla mhlambe noma abonwe mhlambe nayizalukwaze ekhaya abonwe nazi izingane ubani lo nabo mhlamba ulihlopo ukuthi ayi kodwa Nkosi yami uli mase nje kuthiwe uli ake ngihambe nje naye siyongcebeleka nje ebhishi ukazi sho phela nawe into ezinkulu uyabona ngabe pelipele sebusakazweni lapha sizokunqamula ke nje sizokunqamula washa izinto ezinkulu yabo usho nje lezi zinto sokuthi uyafisa mhlawumbe ukuthi nike niyongcabele kanje olwandle mangathi wathola ithuba naye mhlawumbe nje hey mhlawumbe nje bakuthi sona ke isikhukukazi simatshweletshwele mhlawumbe Lady D uyafisa nje ukuthola noma ngasabanga i-hour angazi mhlawumbe ngasabanga i-hour kuwe lo mzuzwana nje ukuthi umthole mhlambe ke nibe seduzane uqhawula ubambisandla noma ke nihambe nje kuthiwa ningcebelekile mhlambe ke nikwi boat cruise yasibona lezo zinto ezikanjalo ubani lo umsakazi bese uyasitshela ukuthi mengathi wakelithole lelo hour ke naye ke ungayapi yabona ungayapi naye ni set up enjani ongayifisa ukuthi yabo ukuthi ke iyenzeka kulesi sikhathi sicane nje singango 10 minutes ngizokuthatha ke ngikuzwe ke ukuthi uthi ni ubani futhi lona omfisa kangihlambuli indokuhle untombela awke ngithinte namanews aphela bona amanyukama manje kungabe sengathi sengigxile eingqweleni kuphela cha mhlambuli indokuhle nje umfoka ntombela uyabona mhlamba umakatha yabo mhlamba umakatha lo muzwa lapha engileni mhlambe futhi uproducer sazi yabo mhlambe khona nje uproducer oshoyo ukuthi hey mengase kuthiwe nje sibanibani bakithi ake sithole ithuba siyongcabeleka nje noma ilapha na ko gateway ave ngingathoko ngikunikeza lelo thuba mangabe sibuya kule ngoma ngizokuthatha ukuphala kokho kuzona zonke ke lezi nkundla engizibalile

0: isizathu esihle ngomunye woza kwethu umsakazi ukhozi sawubona
1: naphila umsakazi omthe
0: siyaphila njani nini
1: hawu ngikuthi ngiyajabula ukukhuluma nawe ukhuluma no Themba Motho
0: Themba Motho kunjani baba
1: hayi mnandi mkhulu ngezwa kuwe
0: hayi si right nathi
1: hayi cha mina ngifisa umshengo
0: ufisa umshengo
1: hayi sikho umshengo jabala la manje singangidedisa
0: le kakhulu ke nathi sidoda kuye
1: hayi ngangidedisa la bese noma nje there sengina ukukhaza majule kodwa hayi namanje ngiyabona ngalapha ngakha khona
0: ingqwele kakhulu ke le
1: hayi ngiyambonga mfuthu ngiyamsiza noma ngathiwa siyaza hayi ngiyaspenda noma ngihle nje like awu
0: hayi kulungile ulalele mfowethu
1: angiyibongele mhlakazi wami hayi abaphile nasepistre ekhaya
0: siyabonga kakhulu
1: Amen.
0: Awuzweke mhlali ikhanyile ngwane mina ke umsakaze ngifisa ukuba seduze naye siziphelele sidlale ke umusic ngifisa kube usiphiwe sibiya uyayidlala inamba R&B music hayi kunjalo siyabonga kakhulu sibona ukuthi uba nomunye khona la
2: Sivosabalele mhlali hayi ulonda ulonda siyangcebeleka na ulonda nje zonke indawo uma singena nolonda Danko mhlali uyaka lo yedala kuthi ngongilembile mhlali ngokuhlala ngakuqiwe mhlali Dankolo,
0: Danko mhla. Danko baba siyabonga kakhulu. Niphume ngene nje nishaye necross. Asibone ukuthi ba nomunye khona la kuma voice notes.
3: Wake ngibengalele umsakazi.
0: Yes baba.
3: Uvusicele lo. Cha mina umazolozolayo.
0: Yebo.
3: Engingathi nje mangathiwa ngithola i-hour noma 2 hours engingabe nje ngikujabulele ngale ndlela ukuba naye. Ukuphuma ke ningaphuma ngiye ngisho noma ngabe kuthi uyikuphi. Hayi anginankinga lokho.
0: Yes.
3: Lo ntombazane noma losis ngiqale ukumbengelela elapha kwikhora.
0: Yes.
3: Kodwa ke ubengangi-entertain. Cha inhliziyo yami impela ngifuna ukuqamba amanga. Uyena umsakazi impela lowo. Engafuna ukuqamba amanga bengathoma kuthiwa ngiphume ngiphume impela nje naye ngithole la uma hour ngenaye.
0: Yebo. Kenambe nje niyoncebeleka.
3: Yebo sisomrosa bi.
0: Hey futhi angathukhetha babe babilike manje. Umsakazi ukhozi sawbona?
4: Yebo wemhlala.
0: Ninjani baba?
4: Siyaphila wemhlala, usemnambithi ezakheni kwa iwe omnyama.
0: Ah, umiyo omnyama, sikhona nathi mi.
4: Yabona nje leli thuba ukuthi loba lo baba lo mgethu usayohlala ngasekhaya. Kodwa ngiyabona njengamanje kubasakazi abakhona.
0: Yes.
4: Hayi uVictor Mpho wakamlise ayimpende hayi bakithi ngafisa nje siyele egroundini ngoba umuntu wesport bese ngimtshela ukuthi Victor Mlise ngivuka ngesikoleni ekuseni esikoleni ekukhuleni high school usakaza uhlelo lwase kuseni ngangilalela njalo esathi kuye khona le ndoda ayithi babu yini inkukhu singakehle emthini nakakazi nje Ngikubuzisa baba beyindaba somlomo lo uphukhozi uvitamlipe nje ngiyabonga kwemhlaba
0: Siyabonga nathi baba
4: Sure
0: Danke ke sibona ukuthi ubani khona la kuma voice note
5: Hashtag sivusabalele igama sibusiswa kazwane lapho osho kwemadanyi Cha mina insizwe engafisa nje ukuba nayo
0: Yes
5: Uma fresh mfowethu ngasa Nokumlandela la inkundleni zokuxhumana ngibona ngathi indoda enamaqhinga empilo leyana.
0: Mnandi kakhulu.
5: Ngikhandla nje ukusakaza ngiyibona thai ngathi hayi. Ine indlela eyiningi mhlawumbe ngangichushisa namlapho nalapho. Bese kuba ke uBK umfo kaMchunu.
0: Ngitsha
5: ngasekho bakuthi kune engangakufunda nakuye
0: bakuthi. Kulongile baba kulongile inkumoya wakhe ke engathi ke ungalala ngokuthula. Banike omunye okhona lana ayi ngicabanga ukuthi ke uhashtag sevusa abalele Mr. Khanyile from Enoch Cele olapha na ke ePietermaritzburg Eastwood. Sibone ke ukuthi masipheqeza nje ukhona yini omunye esingakwazi ukumthola la.
6: Hashtag umsakazi wami mhlali Khanyile hayi sivusa abalele umsakazi engimthandayo hashtag bazulonto ngohambatha bathi umthini sonchikazi usiso voice emnandi yabona sisi loya ubangamthola nje ngitsathe ithuba lami naye singana noma ikhiphi park sifike siphole
0: niphole
6: sidla sidla amafetje fetje anginayo imali ento eyiningi kodwa amafetje fetje ngeke angatholakali siyibize sixoxe ezimnandi iy'nkulumo lezi ezakhaya ngoba kubalulekile phela
0: kunjalo
6: okhulumayo kuthe mkhosi ungaxabi isibongo odumekile kagodlogodla wathi uChris Brown wasemdilovo abayisho abantu bathi sivuza balele
0: awubakithi shobade kulungile mfethu siyabonga kakhulu sibona ukuthi ba nomunye esizomthola la encengweni umsakazi ukhosi sawubona
1: sawubona kulikhanyile
0: ninjani baba sikhona nathi
1: ukhala nake lo yenzelise imasheleni komadikani
0: yes banana
1: umsakazi akimthandayo usithi umroza ngoba uyena sisi yokuqala engaqala nje ungena okhozini yena owangihelpha nje kakhulu okhozini umroza ngiyahamba naye nje singebeleke kuye mzimkhulu emoya
0: ningaye mzimkhulu
1: kuye mzimkhulu ngimthengele u-ice cream uhlale ebhasa basemnani
0: awu bakithi hha kulungile
1: kuwe le ndaba zona kithi
0: kulungile baba siyabonga yezwa
1: siyabonga futhi ngiyanoke okhozini
0: siyabonga siyakuthanda nathi
1: ngiyathanda
0: ukuzibayo danko siyabonga kakhulu umsakazi wami Mthobisi Sibisi lo endwedwe cha mina ke usisi uhloniphile wakafakazi ngafisa nje ukuyosihlalela naye ebeach bakithi just nje ukuspenda lelo hour nje ngizwe izwi lakhe elimtoti bakithi kuyabonga uThabani lo namtho ulaphana ke ku Facebook thini ke uma purity yabantwana mandi uthi ke usihlophe kukhona ke uJabulani Zwane ulaphana ke eDumbe mina ngajabula ukuthola ke ithuba lokuhlala noma iawelodwa nophindi phi umaphewa wemhlali noma ke kungaba ke se restaurant sibe sobabili noma somewhere else lapho ke angathanda khona yena ake akhulume lamazwi akhayo nabusisayo ithemba nabuyisithembe empeleni ke anokuwakhuluma emsakazweni awasho kimi face to face yabona ke nami leyo ke ngiyayizwa Right sibona ukuthi ubani omunye khona umpilo owakwandimande uthi ke sobona we ewandi boka khanyile uma ke ungangeke ubani ke unganginikeza ke uza kweni lo isiphalaphala sakwambathu lonto bakithi ke ngijubalale naye oh hey kodwa wemhlali ngikulalele ngilayela Montville nasenjubalala manje sethi naphumani niyodla yabona manje nasenjubalala wendimande wenze njani usabelo ke umelizwe xulu ulaphana ke obuka uthi angibikelele ke mfoka ngwane cha mina ke ngingajabulela ke ukuthola ithuba nolonda ke umntakambatha unenhliziyo enhle unephimbo elipholile uma ke ngezwa nje iphimbo lwakhe ngivele ke ngincibilika ubongela khe xaba uthi ke mina ngathokoza mangabe ke ngathola ithuba lokuhlangana ke noSimthande Myeza avakashe angivakashele ke senze icontent nje yaku TikTok sobabili bese ke engifundisa nokusakaza ngoba ngiyakuthanda ngibonge ke umsakazi ubongela khe owakwaxaba lo khona ke nophika cebisa dludla hashtag zivusabalela hashtag mhlali khanyile hashtag kuzi FM molo ke ngwane asibe ndawonye ke nangala kwamaphumulo kwangoni kunjalo futhi sihleli ndawonye nje ukhozi lofika ke zonke indawo sibambe ke ababili bokugcina bese ke siqhubeka nohlelo umsakazi ukhozi sawubona hey baba njani
7: sikhona kuzo
0: sikhona njani nini
7: wavala kahle wavala ngami mina ngibulawa umasibi hey
0: masibi so top
7: bayasakaza ngwele ngiphathe ubuthongo ze ngivele ngathi ingane kumele isidile
0: uthini ke mina ngoba ngisuke ngisendleleni ngimlalele hey wemfethu ngaza ngiyazi lento mina
7: hayi phela singambanga wena ngithi unokuduze
0: wakho la hayi ulungi
7: ngafisa ukuthi ikhadi sakuchithela ngasekhaya
0: ungathanda ukuthi niye ngasekhaya
7: yeah
0: kuphi ekhaya baba
7: bayabashabisa umkhasa omtshali bahlabisa esandzalazo
0: kahlabisa kulungile ke qhawe siyabonga mfethu
7: sibonga
0: awuzweke sibamba ukugcina umsakazi ukhozi sawubona
8: ya futhi umhlali
0: ninjani baba
8: ngiyaphila kunjani
0: ngiyaphila
8: ya ukhuluma nonkosi yephana shango dume ngele kaChilisi ngilaye how we call it ithona
0: baba
8: Hey webhuti umhlali uyabona nje uLondambatha ayiyakhala ngale yantokazi izokhuluka ngubhubhu kwami nje eceleni kwendlebe zama
0: engathi ngakuhlebela
8: engathi ngangihlebele ngiyamthanda uLondambatha hey engathi kangcono ubungilalele le khona
0: ulalele mfowethu
8: angidlalwa ke ngothando mina ngimthanda kwangena
0: awu kodwa mfowethu kulungile ke kodwa sothinta uma kodwa
8: Hayi ngiyamthanda ngifisa nje ngathi nje singa noma ilove lafisa siye khona singaya ngiyamthanda lo
0: ulungile sibonga bethu sawonga kakhulu Danke, danke baba. Mithathu ke imizuzu ke libumbene ihora lesibili khona la emsakazweni Khosi FM. Yazi ke leyo nto ukuthi ishukuthini, ishukuthi ke mina nawe singona ke engosini lakho nasithi ngampela ke manje sivusa abalele hashtag sivusa abalele siyavusana nawe ke uzovusa bakho abalele uvuse ke abantu abasenhlizweni yakho uvusa abantu.